has it been since you knelt by your bed?

0: for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yesto Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na warm.
1: Supple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene,
6: vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
6: Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa namang uri ng sakit.
9: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo,
2: 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
10: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gid.
7: May free collagen.
6: Ang guta tayong kapa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nalakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
14: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sunzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gudang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gudang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Santon Gold, coffee mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold coffee mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty, ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist pain!
15: Kamkarang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo.

SFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Ooh.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Lainbidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Sister Pain.
17: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulansi. Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfold Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfold Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sunfold Plus Gold.
4: Sunfold Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sunfold Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na
4: worm. Sunfold Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nanakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sunfold Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunfold Plus Coffee Mix. Kape na,
7: gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Pag-ibig sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante.
5: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
10: Ang sakit.
1: Bangus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, pangkalang pain, fast and safe, sister pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain. Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
14: Assist
13: the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

para ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay. Padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Sample Gold. Coffee mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sample Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Iba ka sa lahat.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: One Turbo.
13: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
15: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Kamkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
6: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
3: Bumili sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Southern Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Southern Gold Coffee
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Southern Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Southern Plus Coffee Mix.
1: Southern Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Southern Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Southern Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Southern Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
11: Southern Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Pang-sister pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Pang-sister pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Sister pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Sunfon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
15: Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Southon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southon Plus Gold.
4: Southon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
4: Southon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Southon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Southon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Southon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Southon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigid.
12: Southon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
14: Ang sakit.
4: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
4: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
4: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
4: Yeah! Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sis the pain.
14: Mabibili sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrate para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assisted pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM 106.5 Roha City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawon.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
13: Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-system pain. Pangkarang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibigay sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga katropa, exciting dito.
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santong Plus Gold.
4: Maka sa mga butika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santong Plus Coffee Mix ka nga, trahin mo na para maging alerto ka.
2: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Assisted pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain!
16: Mabibili sa mga butika!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
4: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako, si Roderz, ang takuli. Damo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas at gaganda ka pa bibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape di lang puro tapang dapat sakto lang parang Santon Plus Coffee Mix di lang masarap may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: X FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
4: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretso.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Kasi Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makalkudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
5: Santo Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santo Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
10: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
11: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
3: Assist the pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Lilo.
5: Sa akin ako center agent.
4: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang assist the pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sis the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
14: Ito ang XFM Network Philippines.
15: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa Pilipinas, alas 4:10 na saga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: 最低テレビです。
1: Mayong aga Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan. Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas!
1: Subong adlaw sang Domingo, pitsa 9 na sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
0: Exciting Pilipinas!
1: Mayong aga Banwa, mayong aga sa aton nga mga kauturan, nga mga nagatutok, nagapamati na subong sa aton nga palatuntunan. Kamusta nga aton sini nga aga? Mayo ba lang aton nga pagbugtaw? Oy, bandiri mga kabyanan nagasako bangod kay may mga pagpadulungan. Magapadulong sila sa aton sini nga mga merkado publiko. Magapadulong man sila mga kabyanan sa aton nga mga simbahan. Oh, agud to nga mag-attender man no mga kabyanan sang first mass sa subong nga aga mga katropa. Bandi mga kabyanan, syempre nagaluto or nagakino sang ilang mga palanyam or palamahawon o mga katropa. Bandi, syempre una nagainit sila sang tubig.

0: Aga pa no, nagalatag man sang ila sini nga mga pa ila diri nga mga baligya. Sabi na gidira sa maibahin sang ukay-ukay seksyon. No, sa mga katropa na tunda no. Nga nagabaligya sa mga nasari-sari nga mga ukay-ukay. Tani makalabay man kita dira no agudto nga ti makabulig man kita ukay. Wala kaya gabakal di maukay ka lang gali ya. Ay maluoy ko. Oh naka live kag naka kuha naman kita subong oh. Sa aton nga ano ni nga official Facebook page no dire sa XFM Rojas 106.5 mga katropa naka live na kita subong aga i-follow nyo na mga kabyanan, i-like nyo man kag i-share no ang aton sini nga pag live para nga ti makadamo man kita subong aga sa pag upod man ninyo sa aton no nga pagpangalagad tub-tub alas 5 imedia subo nga aga. Exciting Filipinas. Good morning man sa aton nga mga auntie kag uncles o sa aton nga mga nanay kag tatay, mga lulo kag lulas nga aga pa nagapamati naka-tune in na labi na gid mga kabyanan sa aton nga personalized radio naging panghatag sa aton nga mga kauturan oh sa aton nga mga katropa oh gusto nyo ba lang nga maka-avail kamo sang radio ti pamati lang kamo diri oh dapat naka-tune in gig kamo adlaw-adlaw once nga malabayan kamo namon no labi na gid sa aton nga paglibot-libot sa aton nga mga kabaranggayan na binagid ko mga makita na mo nabi mga katropa nga nakatutok ka mo, naka-tune in ka mo o naka-bluetooth speaker ka mo o kung sa cellphone lang ka mo nagalantaw no? Labi nagid sa Facebook Live no mga kabyanan no? Di ko nagapamati ka mo kag malabayan kag makita na mo ka mo pareho sang iban. Exciting! Mga katropa, ti may posibilidad nga makabaton ka sang radio or pwede ka man ganip namon mga kabyan na no, nga mapa-entra no, sa aton sininga katropaleta sa programa sang XFM Rojas no, para sa ika second year anniversary mga kabyan na naton nga pag panerbisyo sa aton nga mga katropang kapis nun. Or sa aton nga mga katropa nga mga kapi zinyo. Exciting Filipinas. O kamusta man mga kabyana no sa aton nga mga kauturan? No, ilabi na gid sa mga aton nga mga kuan mga katropa ho. Sa aton nga mga mangingisda. O sa aton nga mga katropang mangingisda. Kamusta karon ang inyo da nga kwan mga katropa? Inyong pagpadulong karon sa aton nga mga kadagatan. Binagidra mga katropa sa Sibuyan Sea. Madara sa may West Philippine Sea. Oy kaya I know mga kabyanan. Tani mangin kwan kamo no mangin mahinalungon man kamo no mga katropa para man iwasan naton or malikawan naton mga katropa no nga ano gani tawag sini ho madisgrasya kita. Labi na gid sa aton nga mga kauturan nga mga mga pinalangga na ton nga mga mangingisda. O, kundi sa ila mga katropati, wala kita sang may makaon ng isda. O kung hindi sila maghugod sa pagpangisda, wala kita sang may makaon. No, nga mga isda, mga katropa. Amo man ang mga kabyanan sa aton nga mga mamumugon, labay na gid sa mga manog harvests sa aton sini nga mga humay, kun sa aton sini nga mga palay, mga kabyanan. Oh, ay kun hindi kaya kun wala sila mga katropa, anong aton nga pagasaingon o kun aton nga pagatigangon? Di wala gid mga katropa eh. Oh, kay siyempre, kun di tungod sa ilang paghugod, hindi man kita makakaon mga kabyanan sang manamit kag mayong kalidad sang kanon o bugas. Madamo mga kabyanan sa mga proseso nga kinahanglanon before makaproduce kita sang aton sininga kanon o kun kalanon. Pinaagi sa aton sininga mga mamumugon. Manami magkaon sang kanon mga kabyanan kung magtigang kahaluan mo sang kuan sang dinurog nga mais gamay lang.
1: Aya! Aya!
0: Dibla, kanami torna. Muna man sang una mga kabyanan mo. Daw na andan taman nga ginapangita sang aton nga ginhawa. Sang una nga daan mga kabyanan di payauso ang pulupagaling sa kuno. Yung pagsakwato ni mo humay pa kadto sa arosera yung mga kabyanan di kaya kapagaling. So kahit tukin walang kisa walang operator at iidiyahon mo mga kabyanan, iidiyahon mo mga katropa. Kwanon mo no, bayuhon. Oh, bayuhon mo ya ang palay mga kabyanan, pero dapat ang binulad gid nga palay. Kasi kun di man niya kagi bulad kag mag pinipig man yang guwa sang imong binayo. Oh, bayuhon mo pa ya sang una mga kabyanan mo. Oh, pagkabayo mo sina mga katropa, pahanginan mo pa. Wow, grabe nga agi sang una. Eh, kung magkuha ka man anay isang palay mga katropa, kung wala inoktriser, wala hindi pwede matriser, o kung wala sang may matriser, giokon mo pa. Pag bahas man niya imong dapa-dapa, kag imong sik, ay musiko, imo siki kag. O, buladon mo naman, kag pagbayo mga katropa, ligson mo gid sang maayo, nga makita ang bugas. So pagkakuha mo na sang bugas, siyempre kinanglan mo man ang mga kabyanan nga pahanginan. O, dito kato pa sa lipod kato sa may grabe nga huyop sang hangin. Pahanginan mo na yun mga katropa. Hindi, may tulutig angon ka na. Ano yas ang unang pangabuhi mga kabyanan. Pero subong nagasalig na lang kita sa mga importation o tininguhaan sa iban man mga kabyanan. Para man nga may makaon kita, no? Di bala mga katropa? Pero, hay anhon tabi mga kabyanan, kiti laing gidyas ang una. Sa aton nga mga kauturan dira, no? Ilabi na gid man sa aton nga mga kauturan nga mga mamumugon sa tubo. O, mga mamumugon sa tubo mga katropa, di man ay basta-basta nga makapatubo kasang tubo mga kabyanan kun hindi man mag-agi sa mga nasari-sari nga mga proseso kung paano magtanong mga kabyanan. Siyempre dapat may land preparation o anong himuon mo sa duta mga kabyanan nga kinahanglan nga imong preparahon para man mga kabyanan nga makapatubo kasang imong nga tubo. Di niya basta-basta mga kabyanan nga siling mo lang matanom ka lang dasang tubo. Siyempre mga kabyanan, una, kinanglan limpyohon mo ginanay ang lugar. area, mga kabiyanan, nga talamnan mo or tamnan mo sang imo nga tubo. Kon limpyo na, isprihan mo dang likot, sugaan mo. Iparastilyo mo na yon, ipaarado mo mga katropa. Exciting Pilipinas! Hindi ko na arado na da, kon bungkag ng duta. O, iparado, anay gali, patudling. Or ginatawag nga, kuan nga, ano ganit tawag sinao nga, basta iparado ah. Tapos, amo dayon na masulod ang rastilyo na ginatawag. Iparastilyo, kagkong narastilyo na mga kabiyanan, samtang nga ginarastilyo, dapat preparado na dira ang patdan. Ang patdan na mga kabiyanan, no, sa aton nga mga katropa mo na yung punta sang tubo, nang malapit bala siya sininga dahon. Yot do na da, kaga utod-uturon ina, no, kung pila kabilog na da yung masulod sa punta sang tubo, na dason ang manginserbing bunla, no, himuon nga palatubuan sang tubo, no, mga katropa. And then kung may preparado ni mo patdan mga katropa, syempre dira na masulod dayon ang pag-guide, pagpaguyod naman sang guide. Oh, ginakwambla, ginaubrahan sang isang plat kada isa. Agdara mo na dayon itanong mga katropa sa tunga sang luwang ang patdan. O nga imo sini nga inog tanom. After sina mga katropa, syempre dapat may malabaw lang da siguro mga duha kabuko, apat o tatlo kabuko lang mga kabiyanan nga pwede maagyan sang singil. No, kag ang the rest na yung mga kabiyanan sa dalom da sa duta, amo na yung mga kabiyanan ang magaserbing ugat. No, may ugat na da yung mga kabiyanan na among mag-absorb dira sa mga nutrients sa duta. So, tapos sina mga katropa, syempre magakuan man na dayon, no? Maga tubo na. Syempre masulod naman dira mga kabiyanan. O, kung may mga likot na nada, may mga linghot na nada nga matubo, una pa na sila tubo sa tubo. No? isprihan dayo na, no? Kag abunuhan. Ang mga tawag nga first dressing. Tapos, sa pagkaligan naman sa pila ka bulan, dressing nga naman sa ikaduha nga dressing. Muna mga kabiyanan, depende na dason kung may mga pula-pula da kundi mag-itom ang tubo. So it means kulang ang imo abuno. Diba? Ibot ka lang itom-itom ng sapihak nga pinipis kay mo nga duta. Bangod sa tubo nga nagtubo kaging paabunuhan mo. Ang imo sapihak nga pinipis, pula. Diyan mo na tawag nga kulang sa vitamina. Kulang ang imo ginbutang nga abono. Amo nang tawag nga tini. Tinipid. Te syempre after sina after 9 months, daw ka pareho man sina nga nagbusong ang isa ka babae kag nagbata. After sina 9 months, mga kabiyanan ti magalabot gani ko kay isa 10 months. Pwede na dason ma-harvest ang tubo. Pera na. Siyempre mga kabiyanan, mangita ka na sang imo nga mga tapasero, manok tapas, tapasero, tapasera, o kon tarpas. Karpas gali, karpas, karga, tapas. May gakarga sa truck. Ang truck nga imo man nga gin, nga mga nagapang hauling bla. Hauling nga mga truck. Kaya kung may track ka man imo yung kagalingon, no need na nga magkadto ka pa sa mga manog haulers. Tingin na mo na ikaraga, depende naman sa tulinada sang imo nga karga nga tubo, kung pila ka tulinada. Inami-namigin siguro kung mga 20 tulinadas. Sigurado, impas ang utang mga kabiyanan. Sa kamahal nga daan subong sang tubo. Kumaklon mga katropa, kamahal karon sang asukar. bayad mo na sa mga tinawo mo, mga kabiyanan mo. Bayad mo na sa imo nga mga manog karga kag manog tapas. So, amo na. Sabi nyo, mayad lang mag manginig ano ka, mangin mamumugon ka. Hindi man ay, tama man nga kabudlay. So, amo na mga kabiyanan, ang mga preparasyon, no, kung na paano bala nga mangin isa kaka mamumugon. Paano bala nga mangin isa kaka tag-iyas ang katubuhan, mga kabiyanan. Hindi man naiya siling ni mo basta-basta. Madamo mga kabiyanan sa mga pinaagi or paagi kag madamo mga kabiyanan. Isang mga proseso kung paano ka makakaon or maangkon mo ang kadalagan. Isang imo sininga kabuhi, no, mga katropa. Dilaya nga sila mo pagpatong mo yung sigida ara na yun. Hindi mo man siling mga kabiyanan nga kun halimbawa magkuan ka. O pag mata mo di sa kalibutan, okay lang na kung imo ginaunlanan kwarta. Way ginayas ang problema. How about yung mga kapareho sa aton nga mga ultimo gid lamang nga mga tawo diri sa sininga kalibutan. Kipre magi kita yanay sa mga maidid nga pagtilaw. Pareho na ganisa na siling tanako kung nagapanguma ka, kinahanglan, may maayo nga preparasyon. May maayo nga paagi para nga maangkon mo ang kadalagaan. Sa tubo yung mga kabiyanan, ulan init yaw ay kaya kaperdihan. Pero kung sa pagpanguma naman niya sa palay, iti sigurado ginaya. Pag ulan, imo inkwentro baha. Kung init ang imo inkwentro, gakaging ang duta. Wala sang masuyop nga tubig ang palay. Grabe no? Kag isa pa mga kabiyanan daw naglain naman gani ang plastada sang kuano? Plastada sang aton sining climate. Na tawag nga climate change gani mga kabiyanan. Lain sang una yang pag hila mo nga tigtaranom. Pasbla na sa kanta bala nga kuan bla? Kanta bla mga kabiyanan nga o naman sang tig-alani. amo na mga katropa mo. Dako, gidang perde kay inagyan ko no. Isang bagyo. Isang tungro. Amo na mga katropa. No? Dapat kinanglan mangin preparado gid kita. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga katropa, para man nga hindi kita mabudlayan man sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati mga kabyan. Katropang Jason, hindi ko makita ang comment section sa aton nga live house. Kailan taon ta i-refresh taliwat. Pero dere si Ma'am Lisa Digala, oh, good morning gid sa imo. Salamat sa pagpamati kag pagtutok subong aga. Kay Nini Bakas, Nini Dilatina, good morning. Mayong aga lang man sa imo mama. Kag Kaiser Lloyd Navales, good morning. I'm waiting right now. Okay, sige, pamati lang da Sir Lloyd. Dira sa bahin sang Bacolod City. Nagbisita di si Sir Lloyd sa XFM Rojas mga katropa. May gusto niya man makita ang aton sining bagong istasyon. Bagong site sa aton sining istasyon mga kabyan. Sige, salamat git sa pagpamati kag pagtutok ha. I-like nyo lang kag i-share mga katropa ng aton sining official Facebook live streaming subong aga. Naka-live man kita sa aton sining YouTube channel. Naka-live man kita mga katropa sa aton nga TikTok application. By the way, mga katropa, before kita mag-proceed sa ito, sinidugang ang mga balita dire, kag mga impormasyon, mga katropa,

Siyempre mga kabiyanan, makuan anay kita, no? Mga pi anay kita, mga katropa.

0: Oh, mga katropa, kapina, kapina, kapina! Kapina, subong aga.
1: Pero mukha nang matanda.
0: Sa aton nga mga kautoran, no, nga ti mahilig magkapi.
1: Magbibigay lusog at itsura mo.
0: Ay binigit sa aga, mga kabiyanan, pagbugtaw mo sa imong utok mga piko anay. Pero hindi kaya kahulag nga daan mga kabiyanan, kundi kaya kapangapi.
1: Ang sagot dyan,
0: kung ginasalig mo na lang ang tanan mga oras sa kapi. Para hindi ka pagpilawon mga kabiyanan. Kaga mangin maayo ang imong mood sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. At magpangapi na. Ayun mga pi kita ho.
1: May collagen at glutathione, may meron ding extract.
0: Mga katropa, no, piliin naton ang kapi. Nga kun sa diin may kapi ka na, naka-energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Yari nang pinakabag-o nga kapi sang Yes to Health Incorporated. Ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kapi nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant nga makabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health mga katropa. Ang Zanton Plus or ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa, may ara ini sang natural kag calming herbal ingredients. Kaya pareho mga kabiyanan sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa kag bitter gourd ukon margoso. Kaga premium coffee nga puno gid sang health benefits mga katropa. Perfect blend agod ma refresh no ang aton nga energy. Kaga nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa aton sini nga mga panit. Di feeling mo mga kabiyanan no nga wala ka sang energy kag lutoy ka pirmi. Yung oras na mga kabiyanan, no, agud mag-reset pinaagi sa pag-inom. Sang Zanton Gold Coffee Mix. Ginapakigbatuan sini mga kabiyanan ang fatigue kag ginapabaskog ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Ginasuportaran man mga kabiyanan ang metabolism kag digestion. Ginalimpyuhan kag ginadetoxifies ang aton sini nga lawas sang maayo nga pamaagi. Gina or feel energized and beautiful handsome sa bilog ng adlaw mga kabiyanan with Zanton Gold Coffee Mix. Nga may kapi ka na, naka-energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa mga katropa. Mabakal ina mga kabiyanan ang Zanton Gold Coffee Mix sa mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Kapareho sang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drug Store, kag sa South Star Drug Store, kag sa iban pa nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar o kun sa inyo nga mga suki nga mga butika kung sa din makamuna gabakal sa inyo nga mga bulong maintenance. Oh, may ara kita dira mga kabiyanan sang Zanton Gold Coffee Mix. Mangkuton mo lang kag lantawon nyo ang karton kay may ara ina sang tatak sang Yes to Health Incorporated. Or kung tamaran kaya mga kabiyanan magpanaw, tamaran kaya maglakat, no, kay ginakapoy kagani. Parang hindi ka pagkapuyon. Oh, mag-order na lang kamo via online. Pwede man kamo ka-online sa Shopee kag TikTok Shop. Pangitaon nyo lang mga kabiyanan ang Yes to Health 2011. Okay, kompleto sa Ricardo's dira no sa mga produkto sa Yes to Health. Meron dira sang premium D3 soft gel capsule. Meron kita dira sang Xanthon Plus Gold. May Turbo Dietary Food Supplement for Men kita dira. Kag may Xanthon Vitamin C kita. No, mga katropa.
2: Oh no. Sisigla at gaganda, sakit ay mapipigilan, lulusog kang talaga. Canton Gold Coffee Mix.
0: Ano yung pagkalipatan mga kabiyana, no? Alang taon gid sang maayo, maghalong gid ka mo sa piki, mga katropa. Alright, sa aton nga mga kauturan nga mga tag palamati.
3: Exciting Pilipinas!
0: Sa aton na nga mga dugang nga mga balita. O, dali sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. Halong-halong gig ka mo mga kabiyana, no? Sa pagpadulong sa mga simbahan naton. O, bangod gani man mga kabiyana, no? Sa sining mamunog or pag-ulan-ulan man nga aton nga mabatsyagan. Dali sa aton nga palibot sang syudad kag probinsya sang Capiz, mga katropa. Bangon gani man mga kabiyana, no, sang malapnagon nga pag-ulan-ulan. Tuga gani sang habagat mga katropa. Sa bahin sang Metro Manila, no, mga kabiyanan. Halos tagalumapaw ang baha nga mabatsyagan sang aton sining mga kauturan sa aton sining Metro Manila. Bangon gani sa pagtuga sang baha mga kabiyanan. Hapon nga daw grabe ang kuno. Grabe ang aton sining back to back ng operation sa pag-rescue mga katropa sa aton sinipila ka mga residente mga kabiyanan nga ginbahaan. O kon nabahaan mga kabiyanan dito sa amo iyang lugar. Okay, nibaluan naton mga katropa nga bangod gani sa pagbuubo sang grabe kag mamunog nga pag-ulan sa amo iyang lugar. Sa pila ka mga lugar mga kabiyanan sa bahin sang Metro Manila. Pero ang aton sining mga responding teams sa amo iyang lugar mga kabiyanan. Eh, may mga kwan man kita, may mga madasig, no, nga pag-rescue. Sa nga aton, sini mga kabiyanan nga pila ka mga rescuers. No, mga kabiyanan sa among mga lugar, mga pila ka mga porsyon nga mga grabe gid kaayo mga katropa ang pagbaha. So amo na mga kabiyanan, no, sa gyapon nagpahanumdom akon mo ang bisan kita gani diri mga katropa sa bahin sang probinsya sang Capiz, makabaton kita sang mga pag hatag, no, sang abiso sang aton sining national disaster kon nya NDRRMC mga kabiyanan. So braho naton, sundon ta lang gid, no, mga katropa, kung ano man ang mga panugyan sa aton sini nga local government unit. By the way mga kabiyanan, may ara kita sang palaboton man nga schedule power interruption sa Lunes nga adlaw mga kabiyanan o kun buwas sa aga. Agosto 10 tuig 2026, Lunes nga adlaw. Alas 4, tob-tob, alas 6 ang aga mga kabiyanan, 4 to 6 a.m. Ang kapel ko magapatigayon sang balik sang proper operation sang alarm system sa bago lang installed nga control panel dira sa may bahin sang President Rojas Substation mga katropa. Mga apektado nga lugar, amo ang banwas ang President Rojas, banwas ang Pilar, Barangay Banate, Binuntukan, Kabugaw, Gabok, Hipuna, Intungkan, Lantangan, kag Manapaw, Pontevedra, Capiz. Pilaman ka mga upland barangays dira sa may bahin sang maayon Capiz, mga katropa. So ang kwan lang niya magbalik, no? Malang sila mga kabiyanan sang proper operation sang alarm system sa bagong gin-install nga control panel dira sa may bahin sang President Rojas substation sang aton sining Capiz Electric Cooperative. Magabalik man yung mga kabiyanan ng ila sining power supply after sang ila sining mga ulubrahon mga katropa. Samtang sa Agosto 10 naman mga Agosto 12 rather. Agosto 12 mga kabiyanan, Merkulis ng adlaw. Lugar ng mga apektado ang barangay Lawaan, Dumaraw, Capiz. Mga patigayon mga kabiyanan ng aton sininga Capiz Electric Cooperative sang line clearing kag maintenance. Agosto 13, Huwebes ng adlaw mga kabiyanan. Amo ang barangay Poblasyon Ilawod pagadto sa Sitio Hacienda sa barangay Bunod, Kwartero, Capiz. Line clearing operation man sa gihapon mga kabiyanan ng ila sininga pagapatigayon. Alas 8 sa gatob-tob, alas 4 sa hapon. Oh, gani sa aton nga mga kauturan, be prepared gid kamo. Mga kabiyanan. Oy, buwas man sa gihapon nga adlaw gali mga katropa, may ara man sang power interruption. Buwas nga adlaw Lunes, no, alas 8 sa aga. Tob-tob, alas 4:30 sa hapon. Maulawig-lawig. Sa gihapon, magapatigayon sang line clearing kag maintenance. Apektado nga lugar mo ang Sityo Baho, Barangay Nasunugan, Dao, Capiz. Sa Agosto 11 naman, Martes nga adlaw, lugar nga apektado mo ang Sityo Lunok, Hagimit kag ulang sa barangay Sibariwan, Dumaraw, Capiz, mga katropa. So mga panumbalik man ang mga kabiyanan sa gihapon ang ila sining power supply after mga kabiyanan nga matapos ang ila sining mga ulubrahon. So muna mga kabiyanan, dapat mangin preparado kamo ha, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga katropa. Para man mga kabiyanan, no, nga hindi ka mo madulaan sa mga current sang kuryente o kung power mga kabiyanan, dapat kinanglan kung halimbawa nga mag brown out mga katropa, ti ang inyong mga cellphone full charge, may mga power banks kamo. Para man ang mga kabiyanan nga kung mag brown out gid man, ti may mga receiver kamo nga mga kwana. Ano tawag sina gani oh? May mga power supplies kamo nga hindi makadula sang kuryente sa inyo nga balay kon mag brown out gid man mga katropa. O kon mag black out gid man sa inyo sini nga mga lugar. Dapat mangin preparado gid kita sa pang-adlaw-adlaw nga tanan.
3: Exciting Filipinas!

0: Sa ato na naidugang ng mga balita, mga katropa, o. 45,000 ka mga kabalayan dira sa may bahin sang San Juan City nakabaton mga kabiyanan sang emergency gubag no mga katropa. Oh, good morning anay dira sa kay Randy Santisas, happy listening to Arnulfo Arevalo from Randy Santisas. Madamo mga kabiyanan sang emergency gubags. Oh, nga gin panagtag no kapin sa 45,000 ka mga kabalayan or 45,000 houses ang gin pang panagtag no nagikan sa LGU San Juan mga kabiyanan sa subong nga semana no mga katropa bilang kahandaan or paghanda sa mga kalamidad o kung anuman nga mga emerhensya. Tisuno man sa ginanonsyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Siya sining Facebook page no na balaan mga kabiyanan nga ang sulod sang gubag safety helmet o oh, mga katropa, may ari ini sang safety helmet nga sulod. May ara man sang hard hat. May ara sang first aid kit. Rechargeable flashlight, power banks, raincoat kag thermal blanket mga katropa. Dugang sini mga kabiyanan nga ang sulod sang bag. May ara man sang KN95 mask. Alcohol, emergency handbook, kag iban pa mga katropa. Ngayon, oh, kumplito man mga katropa, parang ati sa if in case, no, nga may aras ang kalamidad, nga matabo mga katropa, ati may posibilidad mga kabiyanan nga pwede naton magamit man, no, ini mga katropa. If in case nga kung maglikas kita, dalon gid naton ini para panigurado mga katropa nga kumplito kita no may mga first aid kit dira. O limbawa for example abi no mga katropa may masamadan. Pati sa emergency gubag hindi ka naya maglasa kundi ka pa ya makadto. No mga kabiyanan nga mga ngita ka pa sang pwede mo itaplak sa samad. Dira sa emergency gubag ara na dira ang first aid kit mga katropa. Oh, posible may ara na sang Vitadine, may ara na sang mga kwandra no, mga tissue dira. Oh, para man mga kabiyanan nga amo nang gamiton sa pagabulong no sa mga pilas nga maangko naton mga kabiyanan during di calamities nga mga katabo. Mga kabiyanan. Samtang magapanagtag man sa Gyapon sang dugang agubag mga kabiyanan sa apat ka pieces. Para nga sa kung sa diin mga kabiyanan labuot inigali sa kwano sa four pieces mga kabiyanan. Piece 1, piece 2, piece 3, piece 4, piece 5. Hasta nga matagaan sang gubag ang tanan mga kabiyanan nga mga residente sa bahay niya sang San Juan City. Tani mga kabiyanan no, isa ini man sa mga pag-encourage no sa aton sinipila ka mga LGUs sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nga pwede naton siguro ni nga mailog ang ini nga sistema mga kabiyanan para man ni sa aton nga mga kauturan lalo na sa mga mahuyang malapag-abot sa pag ano ni tawagan eh, oh, pag buo-buo abi di sa mga bagyo o dali sa aton sininga pungsod mga kabiyanan. So muna no, mangin alerto kag mangin aware na sila mga kabiyanan kung may ari na sila sang kapariho sila. Ay hindi na kita to magkadto sa barangay ang mga ayubulig kay total may ari naman kita nga gubag. Dali na lang sa gubag kay ari naman dire, dali na lang kita makuha. Diba, mangin safety pa dasig pa ang pag first aid sa aton sinimismo nga kaugalingon nga pamilya. Ang problema naton mga kabiyanan, ang kulang na lang training. Oh, training ko na nay. Ay ban nga daan mga kabiyanan makakita iya sang dugo daw ginahila pa nang ila sini nga dugohan. Oh, daw ginahilapan sunod ri ang ila sini nga kaugalingon. Oh, hadlock sila sa dugo. Oh, may mga mapilasan nanda mga kabiyanan. Hay, sino mabulong? Oh, may gubag ka, galing problema, hindi mo magamit kay nahadlock ka sa dugo. Ay, malooy ka, mga katropa. Exciting Filipinas! Tama na, mga kabiyanan, no? Kanami, sininga, kwan, nga, plastada. Kanami, sininga, mga kabiyanan, no? Nga, ano ni tawag, nga, pamaagi. Okay, dako ni nga bulig para sa aton, sininga, mga kauturan. Ay kun wala sang gubag abe no ay kuha ka na lang da sang kwano sang tilang panghigot kuha ka na lang da sang baho-baho mo na lang na dunot-dunoton kag amoy taplak si mo sa man ay mga kabiyanan no limbawa bi mga masamadan ka mo kun mga wala man ka mo gida sang gubag mga wala bi sa mga funk for first aid dira mga kabiyanan sa mga samad pilas. Lalo na bisan dalagko ng mga pilas mga kabiyanan, kaya mo na bulungon ha. Kung hindi ka lang mahinadlokon sa dugo kag sa samad mga kabiyanan. Wabla ka mo mga katropa sang kwan, sang ano kaya tawag sinyo, sang dunot ba lang kwan sang saging? Oo, dunot sang... dunot nga parte sang saging takas ang dunot pala nang daw yang kwano yang aras sa puno bla di ba kisa may mga dunot na da muna lang kung kaisa mga kabiyanan i kwana nang amo itaplak sa samad kon madugo gid ang imo samad ati sigurado mauntat gid na yang dugo mga kabiyanan stead and proben tama na mga katropa mo kung may mga pilas kita muna man lang gila bulong naton sang una. Oh, ang mga kwan gani mga kabiyanan no, mga malunggay na. Antuson mo lang yang sakit kag ang hapdi. Importante, mapauntat ang dugo. No, ay ko sige da karon dinugo niyan kag mahubsang kada karon sang dugo niya. Ma patay kay mo. Oh, deklarahon kalay sa pag-abot sa ospital yang loss blood na loss of blood kay imoya. Oh, amo na iya mga katropa. So dapat ha sa liwat. Mangin kita mismo sa aton sini nga kaugalingon mangin mahinalungon kita. Mangin mabinatyagon kita. Kaga mangin ano man kita no? Mangin vigilant kita no sa aton sini nga palibot. Sa aton sini nga tagsa-tagsa no ka mga panimalay man. Nga malikawan naton nga mayara sang may matabo nga mga kung ano man dira nga mga emerhensya para nga malikawan naton kag kun saligalan naton ang aton sini nga gobyerno yung kaisa butan man kita sang siyam-siyam 18 so depende sa pamalakad sang isa ka lideres sa barangay, lideres sa banwa, lideres sa syudad, lideres sa probinsya mga kaabyanan. So amo na mga kabiyanan no dapat kinahanglan protektara nato ng aton sini nga kaugalingon kag ang aton sini tagsa-tagsa kapamilya mga kaabyan. Si Rodel Bugar Suposadas. Good morning Landera no, Sir Michael. Shout out lang sa family Posadas sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. So salamat Mandera no. Sa kaya Rodel Bogarso Posadas sa may Tiko Panay Capiz. Exciting Filipinas. Well, banu Andre sa aton nga pagpangalagad mga panumbalik kita. No, magahabiyog lang kita sa pila ka mga commercials. No, Andre sa aton nga palatuntunan. Kindly stand by. X FM. X
1: FM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga.

0: may gamot ka pa.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
14: Katropa mo.
15: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

sa ato na naiban nga mga balita, no, dari sa ato nga pagpangalagad sa subong aga, mga kaabyanan. O, dira sa may banwasang panay mga katropa. Mayara dira nga gyud patigayon nga isa ka drug by bust sa operation. No, ang aton sini nga mga katapos ang Station Drug Enforcement Team. Exciting Filipinas. Sang Panay Municipal Police Station sa pagpanguna man dira mga kabyanan ni Police Captain Eric Yucampo. Dakop diri ang isa ka street level individual. Dira sa may bahin sang barangay Tan sa Sur, Panay Capiz. Natigayon nga ma dakpan ining si alias John. Isa ka lalaki, may asawa, nagapangidaron sang 31 anyos. Liborer mga katropa kag residente sang barangay Kalitan, Panay Capiz. Ining si alias John mga kabyanan ang anay preso man sa kapareho nga kaso sa pagduso man sang illegal nga droga. Na bakal sa iya mga kabyanan ang isa ka sa Shay, no, sang ginaligar siya bu. Nagaduga nga na recover ang duha ka sa Shay. By bust money nga 6,000 pesos. Nga nakasulod sa isa ka coin purse. Kaga ginabulubanta mga kabyanan nga nagabugat sang napulo ka gramos. Kaga market value nga nagalabot sa 68,000 ka pesos. So during the operation, grabe ang iya siningawal dati mga kabyanan, no? Kag pagpanginwala sa sining mga na-recover nga mga items, iya siningapag-inakop. Pati ito si Kagawad, gani mga kabyanan, napahugan pa. Exciting Filipinas! Makagwa man ko gihapon, Kagawad! Ang ginatreat niya si Kagawad. Ano haing man na ni Kagawad? Daya kay sa inventory malang na si Kagawad. Ang inventory malang na dang importante. So sa karon mga katropa ni si alias John ang yara na da karon sa pag-inakop man sa Panay Municipal Police Station mga katropa kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Samtang sa dugang naton nga balita mga kabyanan, ining duha ka mga ginakabig man nga SLI nga natigayon nga madakpan sa aton sini nga makatapos ang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Lumiain Lidawan. Joint operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 dira sa may bahin sang barangay Dayaw, Roja City. Nga nadakpan ining duha mga kabyanan nga Sanday alias Cristina, isa ka babae 34 anyos kaga residente sang Washington Street barangay 7 Roja City, kaga alias John Paul 34 anyos laborer wala sang asawa kaga residente sang barangay Adlawan siyudad man sang Rojas mga katropa nga na-recover man. Dari sa pag-inakop ni alias Cristina ang isa ka sa Shay ang ginasuspitsahan na shabu, no, kag dugang na recover sa iyang pag-inakop ang lima tanan ka sa Shay sang ginaligar shabu man 1,000 pesos nga by bust money kag isa ka sa Shay naman ang na-recover sa kay alias John. Dugang man na-recover dari si Kelias John ang isa ka sahi isang kutsilyo. Bangod man mga kabyanan sa information, no, nga sustained information from the intelligence. Collection surveillance mga kabyanan, no, informations kag validations. And the target development, no, nga ginpatigayon
sang intelligence operatives mga katropa. Nakumpirma mga kabiyanan nga sa Gyapon naga-engage no kagpadayon nga naga-engage ining duha ka mga persona sa illegal drug activities. Kaga na-identify ini sila nga isa ka street level individual. So napasakaan na ini sila sang kaso nga duha mga katropa. So nakumpiskar diri ang ginaligar siya bo no nga ginabulubanta nga labot sa 20 gramos kag may aras ang standard drug price nga nagalabot sa 136 ka pesos mga kaabyanan. Kag nagapabilin ini sila temporaryo dira sa may bahin sang Roja City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. So amo na mga kaabyanan no, pila ka mga kuano, pila ka mga drug operations sang aton sini nga mga operatiba nga nagresulta sa pagkadakop o pagkaaresto mga kaabyanan sang mga subject mga kaabyanan. So sigihan nyo pada no, damo pa kamo da. Oh, sigihan nyo gid. Ay bangod man gani mga kabiyana no, hindi niya siling nimo basta-basta na mga sige kag padayon yung pag-engage sa illegal nga mga buluhaton mga kabiyana. Abi nyo mayo gid na para sa inyo. Abi nyo mayo gid na. Siyempre hindi. So dapat mga kabiyana no, mangin alerto kamo ah. Sa aton man nga mga kapulisan mga kabiyanan na padayon no nga naga monitor no sa mga illegal nga mga buluhaton. Sa aton nga mga pila ka mga drug personalities. Hindi niya basta-basta siling nimong ibay-bason ka lang immediately. Hindi, siyempre maagi ka danay sa kwan. Maagi ka danay mga kabiyanan sa maid-id nga proseso. O monitoron ka da. I-test by ka da mga kabiyanan. Kagang mga ginatest by si mo kung bala matuod nga siya bote, ginadala ini sa laboratorio. Exciting! Na ginapacheck mga katropa. Samtang kagabiin naman mga kabiyana no, may isa man ka vehicular accident nga nagaluntad mga kabiyanan dira sa may bahin sang Barangay Konsensya Panitan Kapis. Ipatay ining driver sang isa ka single nga motor matapos mga kabiyanan nga bumunggo sa isa ka delivery van dira sa may bahin sang Barangay Konsensya Panitan Kapis mga kabiyanan takna alas 8:30 kagabi. Ining wala pa matumod mga kabiyanan nga driver sang motor no mga katropa kag samtang ining driver naman sang delivery van ang ginkilala ini sa kay alias J no 39 anyos kag residente sang barangay Bayoko, Lambunaw, Iloilo. Sunod rin sa initial ng investigasyon mga kabiyanan nga samtang ginamaniho sang driver sang single nga motor halin sa dra mga kabiyanan sang ang way sini nga ginhalinan niya is from Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Padulong kontane diri sa may panit and proper mga kabiyanan apang pag-abot dira sa may bahin sang Barangay Konsensya nabaluan ini siya mga kabiyanan nga nadulaan ini siya sang control sa pagmaniho sang iya sini nga motorsiklo kaga nangagaw ini sang linya kag aksidente ini nga bumunggo sa iya sini nga kasugata nga isa ka delivery van. Sa impormasyon naton mga kabiyanan no nga nabaton nakaagom ini sang patal nga pila sa iya sini nga ulo kag iban pagid nga parte sa iya sini nga kalawasan kagilayon man ini mga kabiyanan nga ginrespondihan sang panitan in MDRRMO.
kagagindala dira mga katropa sa bahin sang Bailan District Hospital para kontani no sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini mga katropa nga dead on arrival. Patay gid no mga katropa. Sa karong panahon sini ang imbestigasyon no sang mga kapulisan. No mga katropa. Ikang tanan sa sining natabo nga insidente kag ining mga imbolbado nga bihikulo kalakip ang driver sang sining van. Delivery van mga katropa. Ang aradra no temporaryo nga gindetain sa may bahin sang Panit-an Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon mga katropa kag samtang nagapadayon ang imbestigasyon. Okay, base information aton nga nabaton mga kaabyanan kwan gid niyo. Ay gagwa gid sini ang iya sini nga utok. No mga katropa sa sini nga driver sang motor. Ay basi nadulaan ini siya sang kwan sang control balahaw. Bangod kay madanlog ang dalan apisar nga masanag may mga street lights man dira. Pero hay nadulaan siya iya sang control sa pagmaniyo sang iya nga motor. Nangagaw siya sang linya sang van. Makomti mo nga nagluwa tay anang utok mga katropa.

0: bilog pa yung nagwa ang yang utok, no? Grabe nga. Grabe nga. Kwan kag nga. Ano ni? Natabo. Sa iya sining kaugalingon, mga katropa. So, I think, subong, no? Kay kagabi ni natabo ining insidente. Kay kagabi pa man kita nakakuha sang inisyalang impormasyon. I know nga ba si Subong nakilalaan na, no, kung sino ang ining biktima. Ay kayo na, paglabay tada sa may bayan siyang Panitaan Municipal Police Station, mga katropa, may pila dito ka mga pumuluyo sa lugar. Or may pila dito mga kabyanan ka mga, ano ni, pila ka mga pamilya posible siyang sining biktima. O kung ining nakabunggo o sa van, mga katropa. Wala man niya sa lang van mo. Para man sa iya sa lugar, siya man niya nangagaw sa iya sininga, kwan? Sa iya sininga, siya man niya nangagaw ang motor, no? Sa right of way sa sining van, mga katropa. Dugang sinikaroon ng mga balita kag mga impormasyon, no? Mga katropa, bantayan nyo lang sa gihapon sa pila ka mga news in public affairs program. Dire sa gihapon sa 106.5 XFM Rojas City, Kapis, mga katropa. Upod ko nagid lamang sa technical side si katropang Jason Anonoy, ini naman ang inyo alagad inyo nga anchorman, ini si katropang Michael Denosta Inoslay. Para sa 106.5 XFM Roja City, Kapis, katropa mo, exciting ka good morning.
1: XFM. XFM.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
4: Narasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Pabili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang inyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin. Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto nyo po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, no, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, so, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, di ba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Ayun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahina, yung natin diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano, pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
1: Mm-hmm.
2: O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. O yan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
1: Mm-mm.
2: O tapos siyempre dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya nga yung supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
1: Mm-hmm.
2: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oh, di ba? So, gawin nating kumbaga proactive yung hindi reactive yung ating approach, di ba? Pag proactive ibig sabihin maaga pa lang iniisip mo na what if, di ba? Pero yung mga reactive saka ka lang gagalaw kapag ikaw mayroon ng mahirapan ka ng lumakad, ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Is Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan. Magandang malusog na karawan.
2: Oo.
1: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon ng mga nakarang araw at magbe-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Subway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy, o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga. Pamamanas. Mm-hmm. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman, yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kinikerry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So, may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko nga kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano, nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba? Luha ka ng luha, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O, nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow. Yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan. Because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po mayroon ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O, dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. So, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yun, Doc.
2: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamana sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangangatawan. Eh natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
4: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
5: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Hmm. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. Hmm. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
4: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
5: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaanang pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Apa. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng pa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Siguro yung mga nakasubok na.
4: Wow.
5: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm-hmm. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, Lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
4: Apo.
5: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
4: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
5: akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Mm-hmm. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhan na doon mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakyan, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko sa kayong manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to the echo ako.
4: Mm, apa.
5: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. Mm. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, dahil sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
6: Opo.
5: Ngayon.
6: Ayos na.
5: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
6: Opo.
5: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
6: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
5: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat.
1: Oo naman,
2: oo. Alam nyo kung bakit? Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, ayan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan yan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tina-target ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po. Pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam yung status ng diet ninyo.
1: Uh-huh.
2: Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc, at maraming salamat ha sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, alas 6:08. Ang ining oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Mayong aga banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nag-aplayag na ang programang Express Balita. Subong adlaw sang Domingo, Agosto 9, tuig 2026. Sa aton nga mga headlines. Sa balita lokal, armas lutang, voluntaryo nga ginsungka sa banwa sang Tapas.
1: Headline. Tatlo ka mga wanted, voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City, PNP.
0: Tatlo ka mga SLI nga nagkaladakpan sa separado nga drug bypass operation sa siyudad sang Rojas na pasaka na sang kaso.
1: 14 nga kaso sang tigda sa Capiz ang 2025 na balahag sa probinsya sang Capiz.
0: Sa National News, Senate Blue Ribbon Panel, gintugyan na sa ombudsman ang investigasyon sang flood control.
1: Romualdez, utok sa pag-recant sa pila ka mga anay bodyguard ni Ko, sunod sa ombudsman.
0: Sa international news, mass funeral ginhiwat sa Gaza para sa 112 ka mga nabiktima sang giyera.
1: Sa entertainment news naman, Chris Aquino nagabalik sa industriya bilang chika sang Netflix.
0: Sa sports news, Kimberly Custodio kag Ana Ramirez sang Pilipinas nakaangkon sang gold medal sa 2026 GGIF World Championships.
1: Sa health news naman, siyensya ginkompirmar nga ang mouth ulcers hindi lang tuga sa makahanga mga pagkaon kundi posible man nga senyales ang problema sa immune system.
0: Sa business news, pag-uswag sang ekonomiya naghinay sa 0.3% sa ikaduhang quarter sang tuig 2026 sunod sa PSA. Headline. Lito na kita mga katropa sa paghatag sa aton mga kaundan sa aton nga maging panglinyad ang mga balita kaupod sa inyo nga mga newscasters. Ini si katropang Michael Inuslay.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang dukan. Balita sa lokal.
0: Voluntaryo nga ginsungka sang isa ka residente ang isa ka armas luthang sa 604 Maneuver Kampanya sang RMFB6 sa Barangay Taft Tapas Capiz. Ang nasambit nga armas lutang isa ka unit sang homemade point 22 caliber revolver nga wala sang serial number kag bala. Nagapakita lamang ini nga pagvoluntaryo nga pagsurrender sang among armas ang maatag nga nagapamatuod sang epektibo nga kampanya sa mga kapulisan. Sa karunyaran ini sa kustodiya sa mga kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Balitang dukan, balita sa lokal.
1: Sa atong padugang balita lokal, voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City Police Station ang

0: Do ka mga individual nga ginakabig na other wanted person attack na alas 12:54 sa udto sa tinadikdan nga Agosto 6 sa 2026. Ginkilala mga akusado nga sanday alias Nash 20 anyos, alias Dennis 20 anyos nga lunsay residente sa Barangay 1 sa ning syudad, subong man si alias Terence 33 anyos kag residente naman sa sitio Kalubihan na Barangay Tangker, Rojas City. Baybaloan nga nagapangatubang sa kaso nga pagbaylar sa RA 9262 o kanang Violence Against Women and Their Children Act ang nasambit ng mga akusado. Ang warrant of arrest ang ginisyo kaginpirmahan ni Honorable Joanne Amre B. Vargas Bitita, Presiding Judge of Regional Trial Court, Branch 14, Rojas City, kag napetsahan Agosto 4, 2026. Samtang ginrekomenda naman sa korte ang 72,000 nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sa mga akusado. Sa karon nagapabilin ng mga ini sa kustodiya sa Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang balita lokal, napasakaan na sang kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tatlo tanan ka mga individual nga ginakabig street level individual sa separado nga mga nagkaladakpan sa ginkasang drug bypass operation sa siyudad sang Rojas. Matandaan nga nakilala ang unang nadakpan sa kay Ria Fuentes, 26 anyos kag residente sang Malipayon Village, Barangay Tisa, Rojas City, kung saan nakuhaan sang apat tanan ka sachet sang shabu nga may kabugusan nga 5 kagramos kag mayara sang standard drug price nga nagalabot sa 34,000 kapesos. Samtang natigayo naman nga nadakpan sa ginapahayag mag-live-in partner nga sanday alias Christina, 34 anyos kag residente sang Washington Street, Barangay 7, Rojas City, alias Paul, 32 anyos kag residente naman sang Barangay Adlawan, Rojas City. Nabaklan si Christina sang isa ka sa siya isang kinasuspitsaan siya buo worth 1,000 pesos. Dugang pa nga na-recover sa iyan nga pag-inakop ang 5 tanan ka sa siya isang siya buo. Samtang na-recover naman sa pag-inakop ni Paul ang isa ka sa siya isang siya buo lakip ang isa ka kutsilyo. Nagalabot tanan sa 20 gramos ang kabugaton sa nakumpiskar nga illegal nga droga sa mga arestado kag mayara sang market value nga nagalabot sa 136,000 kapesos. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita lokal, balita
0: sa lokal. Sa atong katapusan nga balita lokal, nagdangat sa 14 ka mga suspected cases sa balatian nga digdas o kon missiles ang nabalhag sa probinsya sang Capiz sang tuig 2025. Sa ginpakigbahay nga impormasyon ni Provincial Health Officer Dr. Ramon Alex Nolasco, Provincial Health Officer, ginpahayag sining ang tatlo sa mga ini ang nagbalhag nga kompirmado matapos ang ginpatigayon nga laboratory test. Sa padire yara sa kapin 68,655 ka mga kabataan sa probinsya ang gina-projected target nila subong. Apang yara lang sa kapin 41,000 ang opisyal nga na-record sa ilang health system kung sa diin nagapakita sa dako nga kakulang o kung discrepancy nga naglabot sa 27,000 ka mga kabataan ang wala pa ma-record o kung wala pa madala sa ilang listahan. Bangod sini, naghinyo si Dr. Nolasco sa mga ginikanan nga siguruhon nga ma-record kag ma-rehestro ang ilang mga kabataan sa tagsa nila ka mga barangay health centers. Naibaluan ang bakuna sa measles rubella o kon MR ang naghahatag sa proteksyon sa mga kabataan batok sa tigdas kag rubella nga posible magtuga sa malala nga komplikasyon. Nagabulig man ini nga mabuhinan ang paglapta sa mga balitian sa komunidad kag maprotektahan ang mga nagabusong kag ang ilang mga lapsag. Express Balita. Mga katropa ang balita lokal, ngayon yung nabatian ang builog agradulong sang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang sakanan acidic o kanalkaline-based vitamin C nga nagabulig. Agad niya mapabaskog o kan mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong alawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Para naman sa balita nasyonal, ginatugyan na sang Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sang ginaligar anomalya nga flood control projects. Agud madasig ang kaso suno sa kay Chairman Erwin Tolfo. Ini ang anunsyo ni Tolfo kasunod sa pagkitanay nila nantay Senate President Sherwin Gatchalian kag Ombudsman Jesus Crispin Remolla sa opisina sang Anti-Graft Agency. Sunod sa iya, nagapadayon pa ang mga kaso batok sa mga congressman, contractor, senador kag high-ranking officials. Nagpasaka naman sang hindi magnubo sang anum ka batch sang flood control cases nga ginfile sa ombudsman halin sa nagpungko ni Remolla bilang ombudsman sang Oktubre 2025. Lakip na ang capital offense sa flounder batok sa kay Senator Jingo Estrada kag former Public Works Chief Manuel Bunuan.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa atong katapusan nga balita nasyonal, ginakusaran ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla si former Speaker Martin Romualdez nga utok sang pag-recant sa pila ka mga anay bodyguards ni former Congressman Zaldico. Madumduman nga apat sa 18 ka mga bodyguards ang nagbawi sa ilang pahayag kag nagbuyagyag nga ginbayaran sila sa ilang pahayag batok sa pila ka mga personalidad lakip na kanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. Romualdez kag mangin sa anay Cubicol representative.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang balita nasyonal ang builog ang gradunong sang Zantone Plus Gold. Ang Zantone Plus Gold ang mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract. Nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina nga makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
2: Express Balita, balita sa international.
1: Sa balita naman sa patag sang international, naghiwat sang mass funeral sa Gaza City ang ginatos ka mga Palestinian para sa 112 katawo ang narecover gikan sa narumpag nga building bangod sa airstrikes sang 2023. Sunod sa Gaza Civil Defense, kalakip nga ginbulong ang 44 ka mga kabataan nakitaan matapos ang 17 kadlaw sang search and recovery operations. Ginsiling sa mga opisyal nga madamo man sa mga bangkay nga narecover sa bulig sang duha ka evacuator nga ginarkilahan sang International Committee of Red Cross samtang nilibo naman sang mga bangkay. Pasunod diri ang nagapabilin nga nakalubong sa narumpag nga infrastruktura. Padayon naman nga nagapanawagan ang mga humanitarian group para sa mas madamo nga kagamitan sa recovery operations samtang nagapabilin nga limitado ang pagsulod sa mga mabugat nga mga kagamitan sa Gaza sa pihak sa nagluntad nga ceasefire.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropang balitang international ang builog ginadulong sa inyo sang Fission X Plus Soft Gel Capsule ang mayaras ang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga saranggin makahatag sang nutrition sa inyo nga mga mata batok sa pila ka mga puto oxidation.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Kaga sa ato naman balita sa patag sang showbiz, matapos ang pinakatuig nga hiatus ang Queen of All Media nga si Chris Aquino sa entertainment industry, liwat nga nagapanumbalik ang artista bilang chika o kung chief head of insights and content analysis ng Netflix. Ginanunsyo ini sa streaming platform nga Netflix sa ilang social media page nga nagaserbing nga magadugang sang bonggang updates ang artista sa local shows. Antes pa man magkompirmar ang role sang artista, gimbida ni Chris ang iya 40 years na experience sa industriya kag siya pasunod diri. Ang labing unang naghimo sang online vlogging, gani siya nagakatapat sa nasambit nga trabaho. Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang builog ang nadulong sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mamayaras ang Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil, akong VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging, akong pagtigulang sa nga itong cellula sa panit. Inima na ang nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat, gamit ang natural nga mga ingredyente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
2: Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express.
1: Sa balita naman sa patag sang hinampang Lonsay, nakakuha sang gold medal ang Pilipina Jiu-Jitsu athletes nga Sanday Kimberly Custodio kag Ann Rammer sa 2026 GGIF World Championship sa Nubadhala Arena sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nagapanguna ang 38 anyos nga si Custodio sa adult female sa 45 gram division kag ginlutos nanday Sanday Miriam Alale sa United Arab Emirates kag kaangay nga Pilipino nga si Alicia Zoe Malilay. Sunod niya nga target sang gold sa ASEAN Indoor sa Martial Arts Games sa IMAG kag ASEAN Games. Para naman kay Ramirez, nagmarka ini sa iya ikatatlong GGIF gold medal matapos magpanguna man sa GI and New G category sa 57 kilograms class 2025 edition sa Bangkok, Thailand. Mga katropa, ang balitang sports ang bilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dieta Refod Supplement for Men. Mayra ini sang maka kag Klabo Waska Herbal Extract nga popular sa South America, nagapapagsik kag nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas.
2: XFM Health News.
0: Kaga sa atin naman balita sa patagsang ikaayong lawas, mga katropa, sunod sa mga eksperto, ang mouth ulcers o kung canker sores ang hindi lang basta resulta sang pagkaon sang magkahanga mga pagkaon. Ginasiling sa mga pagtuon ang canker sores ang masaming may kaangtanan sa gagmay ng mga pilas sa sulod sang baba, stress, kakulang sa vitamina kag mineral, kapareho sang vitamin B12, folate, iron kag zinc, hormonal na pagbago o kung heredity o kung genetics kapila ka mga reaksyon sang immune system. Nagapaandaman ng mga espesyalista nga kinahanglan magpakonsulta sa doktor kung ang mouth ulcer magalawig sang sobra duha ka semana, perme nga nagabalik-balik, dako o kuntuman ang kasakit, kabudlay sa pagkaon kag pag-inom o kung may kaupod nga hilanat kag iban pa nga mga sintomas. Mahimo ini nga nagapakita sang mas seryoso nga kondisyon nga kinahanglan ma-check up sang mga doktora.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, ang health news ngayon nabatian ang builog ang radulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Manami ginang pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatam is maninis ang stevia nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka ng mga katropa naton nga nagasopreher sang diabetes. Mayari maninis ang xanthons nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangosteen. Ganing kakasama nga toxic kag i-cleanse ang aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea.
1: Para naman sa business news, naghinay sa 2.3% ang gross domestic product o kon GDF o GDP sang Pilipinas sa second quarter sang 2026 sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mas manubo ini kumpirmar sa nabalhag nga 2.8% sa unang quarter sang tuig. Suno man sa PSA, lakip man sa mga sektor ang mga naka-apekto diri sa wholesale kag retail trade, repair of motor vehicles, education kag manufacturing.
0: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mabalong 60 pesos and 90 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang mabalong 47 pesos and 30 centavos. Hong Kong dollar mabalong 7 pesos and 73 centavos. Euro mabalong 69 pesos and 94 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabalong 16 pesos and 16 centavos.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang buhilog ang redulong sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka ba. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant ka nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix sa may aramas ang natural and calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits sa perfect blend. Agad ma-refresh ang energy nga suporta sa ikaing lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Kaga mo yadto ang mga natipon ng mga balita nga buylog gid ginadulong sa inyo sa mga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Zantun Plus Gold,
0: Zantun Vitamin C,
1: Zantun Plus Coffee Mix,
0: Vision X Plus Softgel
1: Premium
0: Capsule,
1: Premium D3 Softgel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Zantun Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
1: Zantun Gold Herbal Tea,
0: Zantun Gold Coffee Mix,
1: Sis the Pain,
0: Zantun Plus Herbal Oil,
1: kag Zantun Plus Herbal Soap,
0: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Mabakalini sa mga suki ninyong mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Sa katapusan, ini ang inyong mga tagbalita, ini si katropang Michael Inuslay.
0: Kag ako naman si katropang Joy Banagudos.
1: Kag ini ang Express Balita.
2: XFM.
3: XFM.
4: Yes to health!
5: The secrets of health.
6: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
7: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
6: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, wala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Zantun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Zantun Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secrets of health.
6: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest, kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita, nga hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga, mambal ari ako kinanglan nun duga, awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Zantun Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Zantun Vitamin C. Why? Anong mabulig for for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
7: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sang phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galit sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sining mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yeah!
6: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
5: The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
9: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Exciting, bro!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
5: Exciting!
6: Mga katropa! Exciting dito!
7: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, kag sa Bugos nga Pilipinas, lasays 43.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo karong adlaw San Domingo, Petsa 9 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Kaupod yung karoon ang inyo sinalagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Oy, good morning na mga katropa.
1: Bullseye.
0: Bangun na.
1: Ayoy!
0: Yahoo! Aganan ni.
1: Ayoy!
0: Labi na si may mga trabaho padira sa subong adlaw. Sa mga magasimba padira. And siyempre kay Domingo kita sa mga magapanindahan padira sa subong nga adlaw. Kumusta kamo mga katropa? Kumusta nangin adlaw nyo karon sang or kahapon sang Sabado? Oh, kabay ayos kida kag na-enjoy tagid ang adlaw ta sang Sabado.
1: Ayoy!
0: Oh, subong kaning aga magulugal o mga ton sini nga kalangitan no?
1: Oh no.
0: O gani sa mga magapanindahan gidira dala ka mo payong ah. Dala ka mo sang anuman nga panangga sa ulan. Oh, agud indi kamo mabasa. Oh, kaga syempre ang adlaw ni karon sa Domingo ang aton man nga ihalad sa aton mahal nga Dios. O kaya siyempre sa isa gani kasi mana ikaisa mo lang kita ginapanghayuan sang tion sang aton mahal nga makako. O gani hindi gid pagkalipatan nga magsimba. O for sure ang iban sini nakasimba na kay nagbugtaw aga pa agud makatambong sa first mass. O siyempre ang iban aton yung makuturan man nag padulong man sa ila sini nga mga simbahan agud mag-attend man sang ila sini nga mga fellowship. O gani ah, sa subong nga Domingo ha. O hindi gid magkalipat kun hindi makasimba subong aga. Eh kundi karon sa hapon eh. O sa mga taga syudad sang Rojas. Okay kadamo man di sang simbahan. O may mga misa man sila hasta karon alas 7 sang gabi. O gani pwede gid makahingabot ah.
1: Bullseye.
0: Ang saton sini nga pagpangalagad sa subong aga ato na gina-welcome ka ginatamyaw sang isa gid ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini nga mga solid listeners and followers, mga miyembro sang aton sini nga class. O nga naga-monitor na sa aton nga pagpangalagad sa subong aga ho. O gaginahod na sa group chat.
1: Ayaw!
0: Kaga sige na gani ang padalas ang ila sini nga mga pagpanamyaw man sa subong aga. Isa man ka good morning sa aton sini nga mga ginikanan karon. Ang sa aton nga mga lolo ka mga lola nga bugtaw na dira sa subong nga tion. Aga pa gani ang iba nagbalangon eh kay man mga morning person.
1: Ayoy!
0: Oh, ang iba sini sa ila for sure nakahigop na sang mainit nga kape.
1: Yeah!
0: Ang iba naman nag-amat-amat tada sang digamo. Ang iba nga ni siguro nag-amat-amat na hiwa ni panako to kay para temprano pa makadigamo na para sa ila mga palanyagahon karon.
1: Yahoo!
0: O, nag-hingabot samtang hindi pagutok ang merkado kay kun maudtuhan ka karon.
1: Oh no.
0: Ay, oh swerte mo na lang kung may mabakal ka pang priska eh.
1: Ay! Yeah!
0: Swerte mo na lang na. O, tapos ginutok pa merkado.
1: Oh no.
0: Gani ha, sa aton sini makuturan hingabot na. Kung may plano kamo maglinaga subong Domingo, dapat aga pa nakapamaklano na kamo da sang inyo sini nga sahog.
1: Ayoy.
0: O, sang inyo sini nga mga panakot diyan. O, kay siyempre nagamahal na gid subong balang-balaklon.
1: Oh no.
0: Na gani na ano ko eh na LSS ko.
1: Ayoy!
0: Sa kanta sang ano to gani nga banda is Rimburak.
1: Oh no. Ayoy!
0: Oh, Mahal na ang bigas, mahal at... Oh, mahal na ang bigas.
2: Ayoy!
0: Pati lata ng sardinas. Kung mamahalin kita ngayon.
2: Ayoy!
0: Sabay tayong magugutom, di sapat ang sahod ko.
2: Ayaw!
1: Oh no!
0: Oh. Ay, wala?
2: Ayoy!
0: Ano ang ginapabutsyag sang kanta nga? Oh, gusto taka higugmaon, galing. Oh, kulang gigo sa budget.
2: Ayoy! Ayaw!
0: Realidad sang kabuhi na tuod. Oh, mga katropa, ilabi pa nga nagaminahal subong ang balaklon.
1: Oh no.
0: Oh, mabudlay gid man magigugma.
2: Ayoy.
0: Ayaw. Oh, di ba? Oh, so sa aton makutura na. Dapat makatuon gi kita sa pagbulo budget da.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, and speaking of bulo budget, speaking of panindahan, oh, ginatamyaw tamanda sang isagid kamayad ayad nga aga.
4: Good morning.
0: Ang ato nang mga masako nga vendors karono sa magkatuhay ginaton nga mga merkado publiko.
2: Yahoo!
0: Oh, especially sa mga kautura nato na sa ano niho sa nagkalain-lain nga mga sections. Oh, nga masako na karon sa pagatad sang ila sini nga mga baligya. Oh, good morning anay dao sa Owens. Oh, ukay-ukay in Rilipan.
2: Yahoo!
0: Oh, dira kay ano da kay Auntie Bingbing Maria Fe Baltar. Okay, oh, Angkol Uji man.
2: Yahoo!
0: Oh, kaga subong man sa kay Bingbong guwapo.
2: Ayaw!
0: Oh, sa mga tropa ta da. Oh, kaga siyempre dira man sa Chris Karinderia. Okay, Migo tada punso yon. Bot kon nakabugtaw na ni si Migo ta punso kay oh, kagabi daw na tamaan naman.
2: Ayaw!
1: Ayoy!
0: Pangapi na da soy.
2: Ayaw!
0: Paga siyempre ha, dira sa may mid section no ah. Okay, Migo tada Herminio Hicalde.
2: Yahoo!
0: O, sa Hicalde mid stand. Kaga sa kapihan niya man daw sang midsection no, sa kay Sir Antonio Bulido da sang Antoinette kapihan. Siyempre, dira man sa may poultry section. Oh, good morning man sa kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Products.
2: Yahoo!
0: Oh, kay Sir Josue Esmalana sang Josue Dress Chicken. Oh, kaga kay ano man da kay Sir Francis Asugi. Oh, sang Asugi Egg Supply.
2: Yeah!
0: O, sa aton man sining utanan section da kay Nanay Rosalinda Antonio. O kaga kay Sir Leopoldo Revise.
4: Good morning.
0: O sa kay ano man ah, no, sa kay Ma'am Ria Sangrina daw sa may fish section. O kaga kay Ma'am Aileen Agdales. O ang kapihan man dira sa may fish section. Sa ano man ah, sa seafood section da kay Sir Wendell Dolor.
2: Yeah!
0: Oh, good morning, da sir.
4: Good morning.
0: Oh, kaga of course. Oh, sa aton man sining nga mga katropa dira. No, sa may lipunan gid sa tanan-tanan yung mga vendors. Oh, kag sa nagapamaklano na dira sa subong aga.
4: Good morning.
0: Oh, good morning man. Sa mga amigo tadi sa terminal oh. Oh, sa Roa City Integrated Transport Terminal.
2: Yeah!
0: Oh, dira kay ano ho ah, kay Bragi Hangorda. Oh, sa may Maldita da.
2: Yahoo!
0: Oh, sa mga driver da sang van sang Maldita, good morning gid sa inyo.
4: Good morning.
0: Okay, Migo Komanda Jojo Deroy ah. Oh, sang driver da sang jeep sang Maayon pa Ruhas.
2: Yahoo!
0: Oh, kag syempre kay Migo Manda Joan Potato. Oh, kag kay Migo Jonathan Pilipi.
4: Good morning.
2: Ayoy!
0: And kay Tutok Dilohiro daw, siya balay ka rin o nga nagatutok man.
2: Ayaw!
0: So, nanong oras?
2: Ayoy!
0: Alright, sige ha. And sa ano man, sa Digracia Itirida, good morning man.
4: Good morning!
0: Oh, kag sa mga nagatutok yun subong aga ah. Oh, may dayad gina nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagabulante, dagali oh. Oh, by the way, sa ano ha, sa Bagsakan Center.
2: Yahoo!
0: Oh, dadamo na kapon gid naga ano, naga ano gani niyo? Naga-deliver sang ila sini ang produkto. Oh, naga-ariya.
4: Good morning.
0: Oh, kaga siyempre sa mga amigo tada ang mga gwardiya oh, ah, kay Harry kag kay Roy RJ.
4: Good morning.
0: All right, sige. Oh, sa aton man mga mangingisda, ah. Good morning, gid sinyo.
4: Good morning.
0: Oh, sa kay amigo ko da buhay dagat vlog so ah.
2: Yahoo!
0: Kay Janjan da Abawan o kaga kay nung Rio Aninang man ah.
2: Yahoo!
0: Good morning kid.
4: Good morning.
0: Oh, good morning man. Sa kay ano niyo, sa kay Tay Musok, kay Tay Joel Bilyones. O kag Eric Bering da sa may Hamulawon.
4: Good morning.
0: Ah, daw mayong tagay-tagay ni ano ni Tay Musok ko kay nakachambag ito sa Goldigol.
2: Ayaw!
0: Oh, ay, baro ni, ano ni Tay Musok, isa ka ka ha?
2: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, chamban Tay Musok ba? Oh, sa una nga draw siya ginang nagabutan.
2: Yeah!
0: Hindi magabutan nga sobra isa ka gato siya intre.
2: Ayaw!
0: Alright, sige ha. Kay ano man da, kay Kapadulor. O, oh, darasang Hamulawon, panay mayong aga. Gina.
4: Good morning!
0: O, kay Migo, tamanda, ano ha, Parikoy Rix Ramirez.
2: Yahoo!
0: O, sa may aguho, panay. O, kag sa mga listeners, tamanda sa aguho, mayong aga. Gina.
4: Good morning!
0: Kay Toto Joan Bilbes, kaga sa kay Tay ano Julian da. Oh, sa ano ni sa Bilbes family da sa may Tabok. Pontevedra mayong aga gid.
4: Good morning.
0: Oh, kaga syempre. Oh, sa aton man sini nga mga mangunguma da sa mga nabukid ng mga kabarangayan sa aton sini nga probinsya. Oh, may aga gid for sure ang iban sini silaw nakahimos na kay Magala City Media masimba.
4: Good morning.
0: Gani ari na ni sa simbahan gani subongo ah. Okay, mo man ang nabiliban ta sa mga manguma ta kay weekdays sige gidi la panguma. No, kaga pag ano dayon pagka Domingo ga simbagi na sila.
4: Good morning.
0: Oh, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Okay, Toto ni Losada, good morning to.
2: Ayaw!
0: Oh, aga ka pa ngayon na gising ah.
2: Ayoy!
0: Okay, Auntie Maring Mandawa, ah. Nagapangapi na subong Santon Gold Coffee Mix, oh. O, oh, kaga nagapamati sa aton nga pagpangalagad mayong aga, gid.
4: Good morning!
0: O, oh, angan-angan, pamerkado na sa kunuho, ah. O, oh, anong sudanon mo subong Domingo, te?
2: Ayoy! Ayaw!
0: Yahoo! Oh, mag-uom-guom, atong kalangitan, subong nami, gini maghigop sang mainit nga sabaw mo.
2: Ayoy!
0: Nami ni gani mag ano eh no ano gani nang mauro aslom blaw nga ano nga sinabawan niya karne
2: ayoy
0: aga kalipat ko blasan term no na ilig lang tabi permi sa linaga
2: ayoy
0: oh kansi kansi
2: ayoy
0: ano na kansi subong kag oh di bala jaya good morning da
2: ayoy
0: nami magkansi subong o kansi linaga bulalo o ano pang kwan puchiro
2: ayoy
0: yahoo o ano nami subong sudanon kun may chimpo ka sa pagluto
2: ayoy
0: kay it will take time kay gilaga ka pa mo
2: ayaw
0: galing ako ni Kuro kilala ni matulog pa ni
2: ayoy
0: matulog ka pa jay
2: ayaw
0: oh, hindi na magtulog ah, kaon na dayo na.
2: Ayaw!
0: Oh, ano niyo? Oh, good morning manda kay Migo Ryan Sina de la Cruz. Nga kagabi nagarado ko no.
2: Ayaw!
0: Oh, oh na Dami mo naglaoya. Oh, be pati lawa ko bisang laoya mo may guraya.
2: Ayoy!
0: Yahoo! All right, sige. Oh, sa ano kita? Sa mga overseas Filipino worker tama na. Oh, din mga makamukar niya party sang kalibutan med ayo da nga pagpamati sa inyo tanan-tanan.
2: Yahoo!
0: Oh, kaga kabay sa Gyapon yara ka mo sa maayo nga kahimtangan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kutob malabutan sa aton nga pagpalayag sa Subongaga. Oh, welcome mga katropa diri sa Sunday edition sang palatuntunan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kaga siyempre ginapangabay taman sa inyo karon ha. I-power share yun ay nga mon sila nga programa ho.
2: Yahoo!
0: I-share ng live ta Subongaga ho ha. Oh, agad sa pagdulong naton sini mga balita naman kag mga impormasyon. Aton gid mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon.
3: Bullseye!
0: O siling ni Toto Bal binakol bukaw-bukaw nga may iba. Bawgab. Na grabing mga mino ni Toto Bal.
2: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, oh siguro baliskad ni si Toto Bal. Ang iya siniya nga weekdays baboy ka karne.
2: Ayoy!
0: Mamoy manok karne ni sa tapos an iya Domingo ya amo nang pagisda ya.
2: Ay!
1: Oh no.
0: Okay kami di abi sa siyudad dito. Oh, oh di bla migurayan ang weekdays tagi dia isda.
2: Ayoy!
0: Isda utan. Oh, tapos kun Domingo dira ta naga ano eh. Oh, naga dawa-dawa.
2: Ayoy!
0: O, oh, karne da yun, or ano ah, oh, mga sinabawan gina, no? Oh, may sinugba pa gani, kay may nagapabaybay mo.
2: Ayoy! Yahoo!
0: O, oh, wala na po galing ka kaon, baboy mig, kay kanibalisim, gali, baw.
1: Oh, no!
0: O, oh, hay, ano mo ginakaon niyang karne nga hilaw?
2: Ayoy!
0: Oh, ikaw bala, migura yan.
2: Ayoy!
0: Oh, why ka nagkakaon sang ano baboy pero kakaon ka karne ng ilaw kanibalisi mo na.
2: Ay! Oh,
1: no.
2: Ay!
0: Okay, Dodoy, Arne ba to? Igas na, Doy. Good morning, Gidoy.
4: Good morning!
0: Oh, kaga, siyempre ha, sa mga taga, ano da? Oh, sa mga taga, Nuwatay.
2: Yahoo!
0: Alright, sige. Okay, Ma'am Ria Loyola, malapitan mayong aga. Manda ka kay Ma'am Nini, Bakas, Nini de Latina.
4: Good morning!
0: Okay, alas 7.01. Standby na yung mga katropa kay check na lakat sang panahon. Oh, nagikan sa pag-asa nung nagapagalom subong sa kalangitan ta.
1: Oh, no!
0: Kaba na mo ni Karo ng aton, siningapan yimpo man. Oh, ano, may pag-ulan na naman kitang mabatsagan just like yesterday.
2: Ayaw!
0: Oh, kapon to nagbiyahe ta ba dumalag kay Maninoy tatubi sa Bunyag oh.
2: Ayoy!
0: Oh, nagmaninoy ta sa Bunyag. Oh, sang bata sang classmate ah. Oh, good morning anay da kay ano da kay classmate Carlo Pilasol.
2: Ayoy!
0: Oh, kaga welcome to the Christian world Carl Louis.
2: Ayoy!
0: Ulan-ulan to tapos nag-brown out pa.
1: Oh no.
0: Munang mabulubudlay tuod sa ano ni sa second district kung mag-brown out ya dugay gid magbalik ang kuryente.
1: Oh no.
0: Oh, dugay magbalik ang kuryente. Anyway, kapon, no, nagulan-ulan to. Gaano pa tani ga ano gapanghawid pa classmate kay maano kuno ah, matami-tami kami ah.
2: Ayoy.
0: Oh, ay galing siyempre lowered sa lakyan ta. Bako to sunod lang. Oh, dari lang galing sa ruwas kay bala mo. Oh, gabaha sa mait.
1: Oh no. Oh,
0: basi tumudo ning ulan naton karon way manaton ginapangayo ay madisgrasya kami ma hindi magkulong na kami de.
1: Oh no.
0: Oh, ay siyempre sige sunod na lang ah. Oh, ay puli kami eh. Pero ang bako siya. Pero antes kayo puli. Oh, damo pa di sobra sa lamisa, putsa na ina.
2: Ay!
0: Ngigura yan, supot-supot mo.
2: Ayoy!
0: Oh, may igado na ko. May litsyon pa. Oh, litsyon ulo ah.
2: Ayoy!
0: Oh, may ano pa, may ano sin tawag ko, pinirito pagid nga pa nga. Oh, kag may ano pa to, may salad ka ganuan, oh, ang native ng manok ng linitsyon manua.
2: Ay,
0: basta tigid.
5: Ayoy!
0: Ay, siyempre, kung mag-ano ko na, mag-ano gali, mamista ka, mamirthday ka, no? Mga matin ka sa mga celebration abi. O, pag-abot mo na to Syria, hindi ka na basta-basta ma-ano mo, mabusog ka kung gainom ka soup drink.
5: Ayoy!
0: O, hay, pagpuli mo na, nagutumon ka na. Ay, kundi, nagpa-ano gikuya, nagpa-balon.
2: Ayoy!
0: O, may bilin pa di, kwan. Plastic na lang.
5: Ayoy!
2: Ayoy!
0: Oh. Okay na nga, ano da, nang tuyi da. Good morning, kid.
4: Oh. Good morning!
0: Oh, kaga sa mga anak mo da. Good morning, kita sa inyo. Alright, sige. Oh, da ko mamahaw.
5: Ayoy!
0: Oh, yan lang nga lang, namig. Plastic na lang bilhin.
2: Ayoy!
0: Aga pa, be, pinungkuhan ni Katropang Ilmer, oh.
5: Ayoy!
2: Yahoo!
0: Alright, sige ha. Oh, check ta na ilakad sang panahon, nagikan sa pag-asa, mga katropa.
6: XFM, weather update. Weather update.
0: Line number one, with pag-asa.
7: Magandang umaga at maulan ng panahon sa araw ng Linggo, August 9, 2026. At sa ating nangalagay ng panahon, maulan ng panahon ang ating inaasahan sa Luzon at ganyan din sa Western Visayas at Negros Islands region. Kasama rin po ang Central Visayas dahil po yan sa Habagat o Southwest Monsoon. Sa lalabing bahagi ng Visayas, itong Eastern Visayas, at kasama na rin ang buong Mindanao, maganda at maliwas sa panahon kung saan ay makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Kasalukuyan, maulap na kalangitan na concentrated mismo sa Luzon dahil po yan sa Habagat. Itong Habagat ay naapektuhan itong Luzon at ng Visayas. Itong madamagang pag-ulan kahapon ay dulot po yan ng southwest monsoon kung saan pinapalakas ng dalawang bagyo. Sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, tatlong bagyo na po ang aming binabantayan. Una, itong si Typhoon Dolphin. Nasa layong more than 740 kilometers bandang hilaga ng Itbayat, Batanes. Mababa o malabo na itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil ito'y kikilos pakanluran o papunta sa may southern part ng China. Yung pangalawa, itong Tropical Depression malapit sa bandang east of Pa region. Nasa layong 1,000 or more than 1,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ang lakas ng hangin itong bagyo ay nasa 45 kilometers per hour. Base sa ating mga data at analysis, mababa ang tsansa na pumasok sa ating area of responsibility dahil ito kikilos pasilangan o palayo sa ating bagyo.

0: monsoon. Yun yung papansin, yung kulay red, ibig sabihin, intense hanggang torrential na pag-ulan ang inaasahan sa Ilocos Sur at Benguet. Yung kulay orange, ibig sabihin, ito yung heavy to intense na pag-ulan ang inaasahan sa Abra, ganyan din sa Zambales, Bataan, at kasama na rin ang Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Yung kulay yellow, ibig sabihin, ito yung moderate to heavy rains sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, kasama na rin ang Bulacan, at yung Laguna, Oriental Mindoro, at Antique. Bukas, dahil pa rin sa bagat, may inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, at Antique. Pagdating naman sa araw ng Martes, inaasahan pa rin tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Batangas, at Antique. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, ay patuloy pa rin tayo maging alerto at mag-ingat dahil nandyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa dahil sa mga tuloy-tuloy at paminsan-minsan may malalakas na pag-ulan. Dahil sa malakas na hangin dulot ng southwest monsoon, ay matataas ang alon inaasahan po natin sa bandang extreme northern Luzon kung saan ang taas ng alon ay aabot ng 5 metro. So ang mga lugar po na sa ilalim ng gale warning ay sa Batanes, Babuyan Islands, ito yung Babuyan Islands at Kalayaan Island. Kaya ibig sabihin ng gale warning, bawal pong pumalawod ng ating mga kababayan sa mga nabanggit kong lugar dahil sa matataas na alon para sa ating kaligtasan. Sunrise 5:41 ng umaga, sunset 6:22 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Headlines. Bullseye.
2: Alright, madamong salamat kay Sir Alzar Aurelio sang PAGASA National sa DOST. Now, ang nag-apekto gid karon mga katropa ha diri sa aton sa Western Visayas, lakip na diri probinsya sang Capiz. Amo gani ni ang habagat. Habagat gini karon. Mga katropa nag-apekto sa aton gani lauman suno diri ang magalumon nga kalangitan kag posible naton ma-experiensyahan ang lapta-lapta nga pag-ulan kag mga pagpanaguob. Muna ganyang balkogay na dalagid sa payong kay parang kung mag-ulan-ulan man siya hay ma-ano naton ma likawan yung mabasa and then as of 3 a.m. May mga tropical depression karon nga ginabantayan ng aton sining PAGASA. May ara sang bagyo sa extreme northern Luzon sa kalayoon nga 3,435 kilometer east of extreme northern Luzon. May hangin nga dala nga naglabot sa 45 kilometer per hour kag may pagmadlos nga naglabot naman sa 55 kilometer per ora. Hulag ya sini east-northeast sa kadasigon nga 40 km per ora. May araman sang tropical depression the same sa nga ano ni nga location no sa kalayoon nga 1980 km east of extreme northern Luzon. May hangin nga dala nga nagalabot sa 45 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos nga 55 km per hour

0: ang nagahulag man ini east south east, no? Kung ang isa trogaina east north east, ang isa man iya east south east sa kada sigon nga 20 kilometro per ora. So amo ni ang ano ni amo ning makita naton dao sa right side bala mga katropa, no? So duha gid ni kabagyo karon ang ginabantayan man sa aton sininga pag-asa. Oh. And then inang sa ano ni monsoon rains na ang sa sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, mga Occidental Mindoro. Oh, so apektado ni sila sa monsoon rains man nga ginatawag. Oh, tuga sa Gyapon asang isang habagat. Oh, mga katropa, so apektado gid karon ha. Kadam-an nga mga lugar sa aton sa pungsod Pilipinas apektado sang habagat. Manila uman tagid ni nga mangin maulano ng aton sinipanyempo mga katropa. Kapon to aga pa to nagulan-ulan siguro mga alas 11. Gani subong adlaw la uman tama na kag gani. Oh, hindi gid magsulay-sulay sa ulan kay gamay-gamay lang ang sulay-sulay tagron sa ulan ga siburo ta dayon.
1: Oh no.
0: Gani mga katropa magpangaman gid kita.
2: Bullseye.
0: Alright, ang balita sa lakat sang panahon nga nagikan sa PAGASA, ang buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Kapina mga katropa.

0: Oh, kape na, kape na, kape na. Oh, sa mga wipadera nakapangapi. Oh, pagpangapi na mga katropa. Oh, kag sa inyo, ganyan pagpangapi sa subong aga. Oh, pili ayo gid ang kape nga manamit na healthy pa.
1: Yahoo!
0: Ang kape nga natural. Nga may perfect blend sang kape kag kombinasyon sang glutathione kag collagen. Amo ning mga antioxidant nga nagabuli gid para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health.
1: Yahoo!
0: Oh, mayari ni sang natural and coming herbal ingredients kang isang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kun marguso. Oh, kag premium coffee nga puno gid sang health benefits.
1: Wow!
0: Oh, perfect blend agud nga ma-refresh ang aton mga energy nagasuporta sa aton ikaayong lawas. Oh, kag nagahatag gid sang natural glow sa aton sininga panel. Okay, ginapakigbatuan man sini ang fatigue kag ginapabasko ang aton focus. Ginasuportahan ang aton metabolism kag digestion.
1: Yahoo!
0: Okay, gina-cleanse kag gina-detoxify ang aton lawas.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix na. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang mabakal nyo gid sa mga suki nyo ang mga butika sa inyo sining lugar. Siyempre sa mga leading drugstores man ato nationwide. Available na ni siya ha, sa Mercury Drugstore. Mabakal man sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Mabakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
2: Yahoo!
1: Oh, gani mga katropa, cheers to health, beauty, and great coffee with Santon Gold Coffee Mix. Oh, kaga siyempre sa nagpangapinas ang Santon Gold Coffee Mix, hindi yugid pag iaboy ang empty sachet sini. Okay, mansaran nyo na ni magamit ha. Agod makapasakop ka mo sa aton sini nga Santon in XFM, libo-libong pa-premium.
2: Yahoo!
1: Okay, kung may ara ka mo sang lima ka empty sachet sining Santon Gold Coffee Mix. So equivalent na ina sa isa ka entry. Ano lang inyo sining himuon? Siyempre, isulod ina sa legal size white envelope. Isulod sa sobre. Liba ka sachet ha. And then, sa likod ng sobre, isulat nyo ang titles ng promo ta, Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Isulat mo ng inyo sining ngalan, address, ngalan sang proof of purchase, ang inyong contact number, kag pirmahan. Maluwas sa Santon Gold Coffee Mix. Masaran nyo mapasakop bilang proof of purchase. Pwede man gamiton ang Santon Plus Gold, isa ka empty blister pad. The same as well with premium D3 soft gel capsule, isa man ka empty blister pad. Kaga turbo dietary food supplement. Isa man ka empty blister. Ang empty blister sa turbo, duwala na. Mga katropa ha. Mabakal ina sila sa mga suki nato ni butika. Kaga siyempre nami ginakonsumuhon. Okay. Ako gani akon ginakonsume da. Santon Plus Gold kaga ano eh. Kag premium D3 soft gel capsule. Kami nang hindi man basta-basta matangtang bala. Sang viruses kag bakterya.
0: Kailangan mo ng sustansyang
1: nagabulubat siya kay normal nga reaksyon na bisang lawas tang kaysa mabugtaw taka kung aga kag lamig-lamig. Ginasulusipon ka. Nagaubo-ubo ka pero pag ano na, pag aga-aga na why na na. Pag allergic rhinitis lang.

0: Gani mga katropa ha. Tilawin yun na ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magpasakop sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Yahoo! Okay, syempre kada ano niya? Kada semana may isa kikita ka winner na magadaog sang 3,000 pesos. Cash! O kaga sa aton sinigrand robantayan nyo man. Kaya may pulo kita ka mga consolation prize winners nga magadaog naman sang tiga 5,000 pesos. Sa major prizes naton ang third prize ini 20,000 pesos ha. Ang second prize 30,000 pesos. Kaga ang first prize 50,000 pesos. Yahoo! O gani mga katropa. Bata ka pa pero mukha nang matanda. Kailangan mo ng magpasakop na sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Alright, alas 7:22 para sa aton sini pala tuntunan. Keep your greetings coming in. Okay, pagbasaon ta na di sa aton sini nga pagpangalaga. Siyempre sa iluang tanay, mga balita nga natipon sa aton sini patrol. Sa padayon man aton yung pagmonitor sa kalinong kagkatauhay sini. Kumusta ihan ang aton sini nga probinsya? Sa 24 oras man aton nga monitoring, mga katropa. Okay, sige. Naon ta report ni katropang Michael Inuslayo. Okay mano, isa ka ginapayag laborer. Patay mga katropa matapos nga maaksidente sa ginamaneho sini nga motorsiklo dira sa Banwas ang Panitan.
1: Oh no.
0: Anong detalye gid sini? Ano may pagbungguan nay nga natabo bala? Ano ni self-inflict? Check tabing detalye sining balita with katropang Michael Inuslay. Live report.
2: Makasalbar sa patuod nga kamatayon ang isa ka motorista matapos nga bumunggo sa yasining nga kasugata nga isa ka delivery van na takna alas 8:30 sang gabi Agosto 8 tuig 2026 sa bahin sang Barangay Konsensya Panitan Kapis. Ginkilala diri ang ining biktima sa kaya alias Leo, no, 45 anyos, kagresidente sang Barangay Lakaron, Dao, Kapis. Samtang ginkilala naman ang driver sang sininga delivery van sa kaya alias J, 39 anyos, kagresidente inisya sang Barangay Bayoko, Lambunaw, Iloilo. Sandig diri sa investigasyon sang Panitan Municipal Police Station nga samtang ginasubay sang sining motorsiklo ang dala nagikan sa bahin sang Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz, kag padulong kontani ini sa may bahin sang Panitan Propera. Apang pag-abot dira sa may bahin sang Barangay Konsensya Panitan, nadulaan ini sang kontrol ang ining biktima sa pagmaniho sang iya sining motor. Rason nga dumiretso ini siya sa linya nga ginasubay man sang iya sining kasugata nga delivery van, no, kag kusadin ti sumalpok gid ini siya kag nakaangkon ini siya sang patal nga pilas sa ining ulo kag sa iban pagid nga parte sang iya sining kalawasan. Gilayo naman nga gipundihan sang MDRRMO Panitan bangod kay timadasig man ini nga nagpadulong dito sa lugar bangod gani kay iya naga ano man ini, no, nagabantay sang mga pila ka mga aktibidades dira sa may bahin sang Banwas ang Panitan. Gindala ini dira sa may bahin sang Bailan District Hospital apang iti gindeklarar ini sang nag-attender nga doktor nga dead on arrival ining si alias Leo, no. May baluan naton nga ti ang portion sang iya sini nga ulo ang na kwangid, no, na wasak, no, katropang saldi kag based mga information naton nga ti pasensya gid sa mga nagapulupa mahaw sa karon nga nagagwa gid, no, ang iya sini utok, no, nagikan sa iya sini
1: nga
2: ulo katropang saldi.
0: So ang natabo katropang Michael head on collision.
2: Yes, so head-on collision. Kay base information naton nga bago lang bala naghulaw ang ulan, madanlog ang dalan, no? Posible nga nadulaan ini siyang control o kung nadanlog ini nga motor no sa sining biktima.
0: Ano yung motor ni Rosie na eh?
2: Oo, katutupang saldi.
0: Rosie Macho na eh, Macho?
2: Hmm.
0: 125 ni no? 125?
2: Oo, kilala taman gani ni ang biktima katrupang saldi
0: mo. Ah, kilala mo na eh?
2: Oo, kilala ni no? Si Nung Leo, kati taga
0: ang 95 ang ano yan, driver sang ano niya, anong ginamaniho ni Nung Leo mo?
2: Amo gani, no?
0: Hindi, anong katrupa. Anong kinadriba ni Nung Leo ha? Tricycle?
2: Hindi, nang motor.
0: Motor man. So, motor kag motor lang gid ni.
2: Ang isa, delivery van niya, katrupang saldi ang iya binungguan.
0: Ang delivery van?
2: Delivery van nga ginamaniho ni alias J, katrupang saldi.
0: Oh, pero sinong napatay di sino ni Leo?
2: Oo, ining si Leo nga nagamaniho sa motorsiklo.
0: Ah, ining taga Dao?
2: Taga Lakaron Dao, katrupang saldi.
0: Ah, so siya gali ni. So, pila edad niya, katrupang Mike?
2: 45 anyos, katrupang saldi.
0: 45 na. So, nadulaan sa control. Siguro pabalik na ni sa ano, tani, sa Dao.
2: Oo, papuli na ni siya. Kay siguro posible man sa mga information, tabla nga na baton, nga sa nakita, tabla sa mga comment section,
0: oo,
2: nga nagatrabaho ini siya dala sa may first district.
0: Mm-hmm.
2: Katrupang saldi. Siguro posible, naghulat siya sa niya sining sweldo man bla. Kaga nagpauli na ti, amo na itong oras, ang gabi, alas 8 na.
0: Pero pala inom na hindi.
2: Gainuman, katrupang saldi.
0: Gainom ni. Oh, wait. Pero wait, hindi ta pa madit, wait, takabaloy kung nakainom ni sa sang natabot ng aksidente. No, kay siyempre, based sa info, taga-tropang Mike, dead on the spot ni.
2: Oo, dead on the spot, giniya ka-tropang
0: okay,
2: saldi.
0: Okay, bala mo, umulwak, gigilito, ba, bilog pa itong utok, no?
2: Bilog ito nga nagawa sa iya nga ulo, ka-tropang saldi. Sa tuong porsyon, no?
0: Sa din sabay nga parte sa wing van nga nabunggo, no?
2: Kaya sa information naton, sa tunga-tunga, gini.
0: Sa tunga-tunga, giniya. So,
2: the time sa natabuang insidente katropang saldi, wala siya helmet.
0: Madulom-dulom pa na dangadaan sa konsensya ni, di ba?
2: Oo, katropang saldi.
0: Sa may bulangan ni Guru, lapit ay.
2: Hindi tama make sure kung sa dinggi siya dampi, no? Nga porsyon dira sa may banwas ang panitaan man. Sa may barangay konsensya, no? Katropang saldi.
0: Either dira na lapit sa bulangan or ang diribala sa may ano, sa may pakadto sa eskwilaan sa konsensya.
2: Hmm.
0: Pero daw kung kita maglantaw, kaya daw lubak-lubak ko basi sa bulangan eh. Lapit.
1: Oh no!
2: Ay siguro posible, no? Katropang saldi. Kaga tiyan mo man akaroon, no? Ining duwa karoon ka mga behikulo, no? Ining delivery van, kagang ining driver sa moto, asang ining motorsiklo rather, ang gindala dira, no? Sa may bahin sa panitaan PNP, no, para sa nagkataigo man nga kustodiya, kag siyempre ang driver sining van, no, ang temporaryo man nga gindetain dira sa may bahin sa panitaan municipal police station para sa nagkataigo nga documentation.
0: Ang driver sa wing van why na painante?
2: Wala man nakabutang diri katrupang saldi kung may kaupod ini siya, no.
0: Oh, pero siya lang, siya lang.
2: Oo.
0: Yes, ang wing van eh, hindi man ikad isang amo nakadako, no? Ang daw siguro ang dulo-deliver na ni mga sigarilyo ang wing van.
2: Daw kwan man siya, no? Daw gamay lang siya ng wing van, hindi, nga delivery van, hindi siya sang tanto, kadako ikad katropang saldi.
0: Oh, yun ang daw ginakargaan sa mga nagadulo-deliver sigarilyo, no? Mga muna.
2: Yes, katropang saldi.
0: So, ang ano ni, ang nangagaw gid yali niya gali ning motor, so going to Roa City ni siya ang bingban pa bailan man.
2: Tama ka dira katropang saldi.
0: Subot silingon sa ano gid siya sa right side sang krusada kung haling ka sa panitaan. So grabe no. Dasig man guro dalaga ni close ban gali iya, hindi wing ban. Close ban ni katropa Michael, kaya wing ban niya, kita mo nang ginakargahan sa bugas.
1: Ayoy!
2: Nakabutang abi katropa saldi is a delivery van. No?
0: Ah, delivery van. Oh, close ban na, close ban. Ay ang may pakpakya mo ng kalargahan ka bugas. Na.
2: Oo, oh, yung dako siya ng kasi mga 10-wheeler na yaya karito niya katropa saldi.
0: Oh, amo na ganing ginaano tay, waita, hindi tabi naman madetermine, ma'am ikang, kung nakainom siya kay bisan ng mga pulista. Hindi na ma-determine kay did on the spot kito sang na-disgrasya kagabi.
1: Oh no!
0: Oh, so madulong pabid ang area. No? And madurodan log dyan ang karsada kay Spalto. Oh, so amuning natabo pero siyempre, kung nakainom kagid man tuod, dako pa gid ang posibilidad nga madisgrasya ka mo, di ba? Katropa Mike.
2: Ay posibilidad man katropang saldi no. Labi na gid kung example na kainom ka tapos mag biyahe ka ti dasig kagid dakpon sang kahulugbon kay tungod sa huyop man sang hangin no. Katropang saldi. Oh. So sa karon ah ti ginara naman dang pamilya no suno man diri sa ato sini nga pagpangusisa sa panitaan pinpi na ang pamilya sini ang yara naman dira sa may bahin sa panitaan municipal police station no nakigaangot naman kag based man sa information nato nga ti aksidente ang natabo kag ati wala naman sila sang plano nga magpasaka sang kaso no initial pa lang iniya suno man saya sini nga suno man sa pamilya sa sining biktima katropang saldi no sa aton sini nga nako ang information kag ano na lang no magabulig na lang man ang ining driver no or ang tag-iya sa sining delivery van nga ini no sa pamilya man sa sining biktima katropang saldi.
0: Alright, sige.
2: So muna no ang balita nga aton sini nga nakuha or nagagather na gikan diri sa may bahin sang banwa sang panitaan ang bilogid nga ginadalong sa inyo sang legalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Xanthon Plus Herbal Oil ang Balanios nga antibiotic properties man sa mga allergies mga patol-katol sa aton sini nga lawas bangod sa kombinasyon man sang madamo nga yerba. Mabakalin ni sa pinakamalapit nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop pa. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inoslay, ang katropa mo.
0: Alright, salamat kay katropang Michael Inoslay. Kung mga subo-subo maning nadangatan sining driver sang motor.
1: Oh no!
0: Oh, so ano eh, layo tabugin tabugan niya man sini. Oh mga katropa, kaga muna yung pulo pasinsya, kaga pamahaw na subong. Nabuka agad niya ulo ya kaga ano ya oh kaga tumabog gumawa agad yung utok.
1: Oh no,
0: kita ko to kagabi sa video mga katropa do dirigido natuklap bala oh ginoperahan lang mo.
1: Oh no,
0: oh may mga naglalapta gan isa karsada diyan sa ano sa konsensya.
1: Oh no,
0: so natabo ni siya, confirm na ang info ta lapit sa Bulangan. Oh, tuntulan niyo dang Bulangan sa konsensya.
1: Ayoy!
0: Okay, kinamit na sang karsada nga daan mo na minami na dang karsada.
1: Ayoy!
0: Nabalang sano lang ginobra, buho may lubot na.
1: Oh no!
3: Ayoy!
0: Oh, maluwas na may lubot na. No? Ano pa? Oh, espalto.
1: Oh no!
0: Anyway, oh, pero hindi natin mabasol dyan ang karsada man ah. Oh. Kaya kung mahalong ikaw nga driver kuntani. No? Nablang ginapanumdo mo man ang imo sini nga kaluwasan. Oh. Malikawan mo man ang disgrasya. Four lanes na da mo. Oh, four lanes na da. Tapos tingala kita nga gakadisgrasya pa sila diyan, motor.
1: Oh no.
0: Oh. Bla. Kay dapat kung motor ka sa outer lane ka mo. Oh? Dapat sa ano ni? Sa kung motor ginadala mo sa outer lane ka. Oh. Mga katropa, hindi ka dapat magtiner sa inner lane. Okay, kung kaisa may nagahuru-huro nga sa lakyan, ma-overtake tani, hindi ka overtake, kaya ara ka sa inner lane.
1: Oh no!
0: O, dapat kung nag-outer lane lang ni siguro si Manong ne. O, why ni siya na-disgrasya mo?
1: Oh no!
0: O, galing ara siya sa inner lane, gani isang nadulaan sa control, pumatunga to nangagaw gid sa linya, kag nabungguan gid sa sang, ano man? O, sang close ban.
1: Oh no.
0: Or pwede man na natabo, nag-approaching na ang ano ni, ang close ban, nadulaan sa control siya maniho, pag-abag maniho, I mean, muto nga si ginsug, ano ya, ging, kumbaga sa baka, kag sa karbaw, ginturo ya.
1: Oh no.
0: Sinunga ya, mga katropa. mo ning nakita naton ni ano? Oo. Mo gani na ginambal ko gid pirmi. Oo, kahapon to gibiyahe ko pa si kang district to. Giugtas man ko sa mga motor mo.
1: Oh no.
0: Mina hindi malikawan nga may nagakadisgrasya sa dalan kay supposedly ang lane sa mga motor gani ara sa outer lane. Oh, anon mo yung iban gapatunga. Businahan mo makig pa si mo.
1: Ayaw! Oh no.
0: O, maintindihan na tani kung duwa lang ka lane, four lanes. Oh, four lanes. Tapos ara ka di mo isto nga. Oh. Kung masagi kada karon, kung mabungguan kada karon. Oh. Di ba? Slow moving vehicle ka mo. Unless otherwise kung ano niyo? Oh, unless otherwise kung ano tani eh. No, kung gasako ka lang, was-was man dalagan mo na, may tumaulo intindihan ka. Kung galing in the first place siya, ang inner lane niya for overtaking, ginaya kag for fast moving vehicle eh. No, ang motorsiklo niya makabig, ginaya nga slow moving vehicle. So, dapat siya, rak na ginaya sa outer lane. No? Kaya pwede ka man makulo overtake na yun mo. O, no, mga katropa. May mga kauturan, kikita ng ambot. Paano nakakuha lisensya nga wae naga-seminar guro?
1: Ayaw! Oh no!
0: Bani, kung nagpa-picture ka mo bala, hindi man ka mo magpalata.
1: Ayaw!
0: Punto sa dumalag. Andra bala sa ano da? Ano ganun na da nga barangay? O, haling kita bala sa may... ano ganun? Rotunda? O, going to Banwa ka? O, nalipat na ko ah.
1: Ayaw!
0: Sa Ayuyan! Oh. Ga ano ko, siyempre freeway mo kumbaga. Oh, ligwa dalan. Ma-overtake ko ginabusinahan ko ang motor sa una ko daw siguro ng gamaniho sa to sortiro. Oh, binusinahan ko. Ah, hindi ko jag pahigad tuloko niya pa ko masakit.
1: Ay!
0: ako na wala lang ko konsensya kung si balagbag lang ko ah.
1: Ay!
0: Ay! Kita mo na may gurayan si Balagbag.
1: Ayoy!
0: O, kung si Balagbag lang ko ah. O, minang damo ka bala kwarta, ay kaya labot na rin bungguan ta ka.
1: Ayoy!
0: Yun ang mga papisik lang bala.
1: Oh no!
0: O mo na, punto ta lang. O, may tayo nag ano niya. Okay na subuan man kita sa nadangatan sinim biktima. O, tani mangin lesson learned. O, ay, siyempre, balantaman katropan Jason, mga ano man lang to? No, ang ginadrive yato, reader man lang to.
1: Oh, no!
0: Oh. Oh, tama man, no? Depende to, od sa ano, hey, kita mo to, 125 lang to.
1: Oh, no!
0: Para katim mo sa inner lane. Oh, mga katropa. Oh, so, ang punto ta de, oh, una bes, may nagahulat kay pamilya sa inyo. Oh, pinaganin alipay kung sino makakita ko karatulang nakabutang bla. Tatay, papa, hinay lang sa pagmaneho. Oh, nagahulat kami sa imo, may picture da sang nanay kag sang bata da yon.
1: Ayoy!
0: Oh. Oh, di ba? Nakadropa. Kung nabis may nagahulat yung pamilya sa imo, that is why kinanglan mo magalong sa pagdrive sang motor. Ikaduha, may layi trapiko kita nga dapat tagin pirmi nga sundon. No? Ma-inner lane ka lang kung ga-overtake ka. Pero kung motor ka lang nubo si isang motor mo. Outer lane ka lang, no? No. May naga-parking sa outer. Ay pero hindi man guro tanan miguraya nang ano ha? Hindi man tanan nga bilog ng outer lane, may parking gina.
1: Oh, no!
0: Oh, laka-laka mo na nang nag-parking sa outer lane. Oh. Actually, yun dapat sinabasulo niya, LTO ta. Okay, obstruction na da, gani. Bawal ka mag-parking sa highway mo.
1: Oh, no!
0: Okay, galing, why man? Oh, taga DP, why man nag-ano, sita sina.
1: Ayoy!
0: Bila. Anyway, no? No, always take the outer lane. Oh, mga katropa. Ikatatlo, gamita gid ang imo sininga ano sinitawag? Ang imo sininga mga signal lights ang suga nyo o whatsoever kung nagaliko, nag-overtake.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sige. Oras anay nato, alas 7:40. Ang iniangang oras, ang buylog ang ginadulong mga katropa sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Umo muna na ang ginapunto, tadi. Why tayo naga, nga ginapakamalaot aning biktima?
1: Oh, no!
0: Oh, ang, punto ta lang. Oh, mga katropa, nga, kuntani. Pangapinan taman ka gulingon tabla, hindi nga, sining tawag? So kung tani aton gid nga nga huptan man sa aton sining kasing-kasing kag paminsaron bala. Every time nga mag maniho kita. O galing na tuod gino, sila ni Ma'am MJD always at the results taga tuig yata may nagakadisgrasya gina sa konsensya panitan. O tuod gin man inang basta naghilapit bulang pista sa panitan. May ano kaya may nagkatabo da.
1: Oh no.
0: Oh, kumbaga ano sing tawag oh? May nagapanukot.
1: Ay. Oh no.
0: Oh, may mga ano bla? Oh. Oh, mga katropa. So gani along gid ah. Along gid ang tanan, no? Oh? Please be a responsible drivers. Good morning, anay da kay Uncle Boy, kay Auntie Cura da sa Dayaw nga nagatutok subungaga.
4: Good morning!
0: O kaga kay Auntie Luisa Bibing Catalano ah. Agihap, tira man sa may dinginan.
4: Good morning!
0: O, siling ni Siray mo pa da, kaluoy, eh, good man to ang nadisgrasya, katropang saldi, kay kita ko to gabi, kay duty manamon, no? O, mati, ano sitwasyon niya, Siray mo pa da?
1: Oh, no!
0: O, why mo, why ka to kabidyo? Why ka kabidyo? Oh, kung kabalo lang ko, ging chata ka.
1: Ayaw!
0: So, halong ginantanan ah. Maliog lang kay parang kita mismo maka ano ah. No, makasalbar. So, batok sa sining mga disgrasya sa dala nun.
3: Bullseye!
0: Okay, so may settlement nga matabo, mga katropa, ang kay naintindihan man sa pamilya, sining biktima nga aksidente gidya. So, aksidente yung natabo yung mga katropa. And, ining, ang driver ni isang close band na talana man ni nga i-release.
3: Bullseye!
0: Talaga na naman siyang i-release. Pero ano na, initially, amo nang kikilala mo ni katropang Michael ni, amo na initial ah. O mga katropang may paghinala nga himuon ni. Alright, sige.
3: Bullseye!
0: Sa dugan pa natin yung balita o, check naman report ni katropang Ilmero. Tensyon da sa may legid mag sulusaksak charger kagbayan.
1: Ayoy!
0: Kay manong bangod sa naligaan nga nakasaksak na charger, ikaduha nga panalgan sang isa kabalay, nasunog.
1: Oh no!
0: O sa din natabo. Sabi sa detalye sa balita, katropang Ilmer sa report.
5: Live report.
6: Nasunog nga ikaduha nga panalgan sang balay, bangod nini sa ginapahayag nga naligaan ang charger nga nakasaksak or charger sang cellphone nga nakacharge sa barangay. Natabo ini sa may barangay Punta Cugon na Roja City pasado alas 8 sang aga kahapon nga adlaw kinapanagiahan ining nasambitan nga balay ni Mr. Marvin Garganira 38 anyos kag residente man sa mga lugar. Sandig sa aton sining nakuha ang impormasyon nagsugod ining kalayo katropasaldi sa igdaan mismo sa iya sining anak no? Kay gusto din matapos ining nag-charge sining cellphone kag dito nag-spark ang sininga charger nga wala yan na matulupang dan katropang saldi kay man tapos sasaksak na nao gini siya oh sila sininga puloyan kag dito kay man masami abi sininga ginahimo mag-charge siya sininga cellphone hay ginapatong nga landa siya sininga babaw nga kama so rason nga sa pag-spark nga to nga nagkalayo kay man na madasig lang api ning mag ano gid sang kalayo kay ining foam bala kag ang mga tela. So amo nga naglapta man ang kalayo. So maswerte na lang gani nga natulupang dan man sa mga kaingod sila nga mga panimalay nga mayara na sa ang nag-aso sila, sila nga babaw nga porsyon sila, sila nga balay kaga dito gibuligan na nila sa ang ano ah, sa basya sa tubig kag madasig naman nga napula ining kalayo man. So matandaan mo ni Katropa Saldi sa Changi, tabla sa tindahan nantes kito magpa-barangay hall.
0: Oo.
6: Oo, amo na dang store no sa babaw sa niya nga porsyon. Amo gini ang
0: ang sa Punta Kugon?
6: Oo, sa Punta Kugon.
0: Tong balay to sang ano? Sang kaga, nagdalagan kagawad sa to?
6: Nan. Ito sa balay bala sang kwan? Pamilya sang ginapayag nga ano sa una? Singkat to ang tatob na.
0: Oo, gani oh. Okay, sila man lang damay dakong atsanggi.
6: Nan, amo na. So, amo na yung natabo. Bangod gani lang sa charger sa cellphone nga nalingan, madutayan lang nga nasunog ang ila sini nga puloyan. Nagresponde pa ni sa lugar gani nga aton sini nga makatapos ang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Rojas apang pagabot gyud sa lugar ay na ano naman sa mga kutura nato dira nga nagabulig sa mo man nga lugar agud nga mapalong maning kalayo. Maswerte man nga wala sa minapilasan sa miyembro sa sini nga pamilya sa natabo ning insidente. So muna sige hapon tana padayon ang panugyas ng aton sining makatapos ang Bureau of Fire Protection sa sining mga hindi malikawan nga mga insidente kasubong sa pagsunog. Pero sarang ini siya mapaganagan man kita Rosal di when it comes kita ya kung mag ligmat man kag subuman kung maglakat sa ila sining mga puloyan mas mayugid nga i-unplug ang mga appliances nga wala nagagamit kaya i-secure ang ila sini nga mga puloyan magluwas sa sunog kay Trabasal di mas maayo pag nga ilak kaya good man nga malikawan sa mga kawatan man. So far kay Trabasal di mo sini nga ton nga information balita nagika sa Rojas City PNP padayon panikaron ang ginakandak nga investigasyon ko pilagi ni ang nangikalitan sa sining nasambit man nga sunoga. Balita ang buhilugin nga ginadulong sa inyo, sindikalidad nga produkto sa inyo, so-called incorporated. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mayra sa mga kagaglab, was ka herbal extract. Kapopular gid ini sa South America nga ginagamit, agod nga mapakusog, mapabagsik, kag nagapataas sa libido level sa aton sini nga mga lawa. Sa mga Mr. Dera, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Magtumar sa gid lamang kapsula siguradong mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo nga performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyong mga butika sa inyong lugar. Labi na gid sa Super K Drug Store, The Generics Pharmacy, Southstar Drug Store kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inis katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat gida kay katropang Elmer Estimar. So, ito sining information. So, med lang na ano pa ho? Na hingagaw? Okay, kung wala, boss kid ni.
1: Oh, no!
0: So, mo ganin na, no? Ilabi na sa mga pamatanon na tonda. Palihog lang, hindi pag bilin-bilin nga nakasaksak ng mga charger nyo. Inabalang bisan, waay na bala nag-charge, nagasaksak Japon.
1: Oh, no!
0: Ay, ambot na lang sa inyo. Oh, waay na gina, ano ha? Oh, waay na gina, unplug? Oh, sumirit gani na kay wala na sang ginakwanan nga power na.
1: Oh, no!
0: Oh, ginatugungan nga power. Oh, amo nagkasunog na dayon. Okay, siyempre, kumbaga, ang ano sining tawag ko? Ang burtahe, bala? O, oh, mga katropa? Oh, so, amo ginang panumdom ganis sa bipita, i-unplug ang dapat i-unplug kung ay na ginagamit. O, oh, mga katropa. So, panliog lang ah. Hupteo na bala sa inyo, sining mga paminsaron? Sure ball gid malikawan yung sunog mo.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Pero kun magpaduding lang kamo da magbabaya-baya kamo sus.
1: Oh no.
0: Oh, inanway kamo labot man sa palibot nyo, way kamo labot sa ugsaran kag sa panimalay nyo ah. Oh, basikibot lang kamo sa pila kadlaw lang inang mga gin pakabudlayan nyo ma-disgrasya.
1: Oh no.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Alright, yung sa katapusan na ito nga police report, mga katropa, check ta ang dugang balita ni katropang Michael Inuslay. Okay, anay priso mano. Dakop sa kingkasang drug bebas operation sa Banwasang Panay. Sa detalye sa balita, katropang Michael.
3: Live report. Live report.
2: Nakatigayon man nga madakpan sa Station Drug Enforcement Team sa Panay PNP sa pagpanguna man ni Police Captain Eric Diocampo, Officer in Charge sa Panay Municipal Police Station sa gipatigayon nga drug by bust operation nga ang subject diri ang ginkilala sa kay alias Jana. May asawa, 31 anyos, isa ka liborera, kagresidente sa barangay Kalitan, Panay Capiz. Natabo ining drug by bus operation dira sa may bahin sa barangay Tansasur, Panay Capiz. Wala nga tinakuha diri sa iya sininga pag-inakop no, na bakal sa ato sininga poster buyer ang isa ka sachet sa ginasuspitsahan shabu kag nagalabot sa may ara sang by bus man or may ara sang by bus money nga naglabot sa 6,000 pesos. Dugang diri nga na-recover sa yasini nga pag-inakop ang duha pagid ka sa Shea sa ginasuspitsahan Shabu nga nakasulod sa isa ka Queen Purse kag may ara ang kabugaton nga napulo ka gramos. Ang ining napulo ka gramos ang may ara naman sa market value nga naglabot sa 68,000 pesos. Sa karoon na kahunong na inisya sa karsel sa Panay Municipal Police Station ining arestado kagpasakaan sa kaso sa pagbayular sa 9165 para sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naibaluan nga nadakpan man inisya si alias Jan sa damlag lang sa kaso man no, sa paglapas sa kapareho nga kaso no sa Republic paglapas sa Republic Act 9165 no kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala gin ako man sang sining subject no nga iya ining mga illegal nga droga nga nadakpan sunod diri kag damo pa siya no sa mga ginpang mentionar man nga kon gusto sa mga kapulisan nga mahibaluan kung sino apagid ang mga drogista sa mga banwa ang iyaman ini na ang igasugid sa aton sining mga kapulisan. Balita na gikan diri sa Banwasang Panay para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay sa gidulong sining mga balita. Inyo na batayan mga katropa, ang una palang hugnat sa aton sining mga balita, mga police reports nga natipon sa aton patrol. Ang ining balita, ang buylog na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Mga katropa.

0: mga katropa. Oh, barado ba lang inyo mga ugat tungod sa kolesterol? Ay, ayaw na pagpatumbaya. Ay, kidelikado ina sa hypertension kag heart attack. Oh, now mga katropa, ang garlic kag mangosteen sa Santon Plus Gold nagabulig ni sa pagtinlo sa mga ugat sa dugo ay nagapanubo sa bad cholesterol. Antay tumor para sa may mga bukod sa mampart ang katawan na sumisibol. Super antioxidant talagang sa kalam puso. O ganin di pagpatumbaya eh ang inyo sining mga kogalingon. Mag Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold available ini sa mga leading drugstores nato nationwide. Sa mga suki yun ang bumbutika sa inyo sining lugar. Mabakal man ini online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Talaga, ang bawat karamdaman ay pinapagdali niya. Oh, hindi pagtuguti mga katropang matami sa kabuhi magpait tungod sa masakit. Mag Santon Plus Gold na. Kaya sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una. Bullseye! Bullseye! Alright, sa iluan tanay, pagpanamiyaw sa nga ton, sining mga katropa ho. Mga katropa. Siling ni Dudoy Arne, Dangan Batoy Gas. No? Good morning lang ko no, sa mga taga saya pamilya dira sa barangay Banggaan Panitan. O kag happy bisperas kuno sa Banwasang Panitan.
1: Good morning.
0: Okay Ma'am MJD da, good morning. O kag kay Mama ya Bilma dayang Delphine dira sa Gluay Panitan, kay PJ kag Zia, kag kay Ate Gwen Dayo Dayalo Balbino. O nga nagatutok gid subong. Good morning.
1: Good morning.
0: Okay, ano man da? Okay Kapitan, no Evan Dorado sang Insinyagan Panitan, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, sino pa di ho? Kakadula kadyang kumin pa man.
2: Ayoy.
0: Sa Iloy ko da, kay Siron, kay Cyrex, kay Mama da, kay Papa. Oh, good morning kay Auntie Mary, okay Lula, Ingkang.
1: Good morning.
2: Ayoy.
0: Mary Jane Basinillo Chung dara sa Malaysia.
1: Good morning.
0: All right, sige. Okay, Pictos ni boss. Pictusan tagid ka boss. Good morning da.
1: Good morning.
0: Ayaw. Okay, Ma'am Leah Bae sa May Innocencio Tisa. Good morning man. Sa kay Ma'am Liza Digala, good morning.
1: Good morning.
0: Sa Digala Indibino family, good morning gid. Okay, Ma'am Manilin Villar Basa, good morning man. Kay Sir Rex Diita, good morning.
1: Good morning!
0: Okay, kaya sa aton, drang ang mga katropa ha, sa Waiko di Malawago, paslupasinsya, gid. Eh, nagkadula ding comment section taho. Oh.
1: Good morning!
0: Ano bala ang nangyayari?
2: Oh, no!
0: May sumpa ba ito?
2: Ayoy!
0: Okay, Kinit Pasite, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Ma'am Eliza Benbinida, good morning kay ma, kay nang Emmy Villagracia Tandog.
1: Good morning.
0: Oh, good morning gid. Okay, Sir Ferdinand Duro dira sa May Kios, good morning.
1: Good morning.
0: Oh. And sa ano sa mga katropa ginaton da, good morning kay Ma'am Marisa Navarro ha.
1: Good morning.
0: Shout out lang uno kay ano sa kay Kibin Daklis da nga ga birthday subong, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, kay Uncle Victor ah, no? Good morning gid.
1: Good morning.
0: Kay nung Andro manda kag kay Manang, kay si Ida, good morning.
1: Good morning.
0: All right. Yahoo! By the way sa tanan-tanan anay nga naga birthday subong Agosto 9 ah. Arinyo.

0: by Bullseye.
1: Alright, sa tanan-tanan nga naga-birthday sa mong adlaw. Happy birthday gid ha. Tani mabusog yo kami ah. Okay, Kyle Ezekiel Arigura, happy birthday man kuno, mal ni Uncle mo Ryan Sina de la Cruz.
2: Ayoy!
1: Happy birthday gid ah. Oh, belated happy birthday man galik kay Uncle OJ nga nag-birthday sang Ugo Sibin.
2: Ayoy!
1: Yeah! Happy birthday da. Ay kay gid abi ga pangimbitar.
2: Ayoy! Ayoy!
1: Oh, pero gabi. Oh, may to. Doy kan to diblado yo kay may linitib ko ning manok ala ano ah, ging ano ko, aging tinula.
2: Ayoy!
1: Ay may sud ano ko abi tolin sa ano man sa bunyag.
2: Ayoy!
1: Kaya pag ulan-ulan, no? Gulan-ulan. Yan yan mga katropa, sa tanan nga nag-birthday, subong happy birthday gina sa inyo.
2: Yahoo!
1: Oh, happy birthday man para boss kay Tata Agustin.
2: Ayaw!
1: Agustin Baklas kay Agustin boss mo.
2: Ayoy! Yahoo!
1: Oh, happy birthday.
0: Good morning!
1: Alright, sige, alas 8 in punto. Pagbalik naton mga katropa, tutukan nyo niya. Report ni katropang Elmer Estimarque man kapon niya dlaw. O, ginpatigayo na ang blessing sang liwat kipagbukas ang munsipyo sang Panitan.
2: Yahoo!
1: O, doka katahumgid sa munsipyo sang Panitan. O, din halin budget sine sa renovation nga natabo mga katropa. San ogid ni mangin fully operated na nga dira na gid ma transfer ang mayor's office tanan-tanan nga opisina nga gin nga nagwa da bala. Oh, kay para gid nga dira na magkadto kag ma-accommodate ang mga pumuluyo. Oh, so ibaloon ta na sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa.
0: Bullseye.
1: Sa piyak nga bahin basahon ta man di karon ang isa ka statement nga gin pagwa sang kapitan sang barangay Takas dira sa Pontevedra. Okay man, based sa aton sini information, may isa dira ka private entity nga nagpatigayon sang isa ka event. Event nga kasubong ano maayogid nga event. Okay, para gid sa mga pumuluyo man sa nasambit kay barangay. Ang problema lang, mga katropa, kay may gin-occupy nga karsada. No, National Highway, ha?
2: Oh, no!
1: Nga wala man lang sang proper coordination, ilabi na sa barangay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, ano ning sulat ni, ano ning event ni, ang ginhiwat dira kagapon? Mga katropa. So, istoryanta na di karon sa aton, sin nga pagpangalagad. Kay, with all due respect ha, sa nagpatigayon sining event. Mayo gidyay mo tinutuyo, kita ko yung mayo tinutuyo mo. Nung sigurong kis, kinanglan ta man asang pagpanabi-tabi nga himuon anay. So basahon ta na di karon ang sulat kag kun sino ning ginatumod bla karon. Mga katropa, sa information ta di. Kung sino ning nagpa-event kahapon nga adlaw.
0: Bullseye!
1: Alright, 3 minuto sa nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Dugang pang mabalita, tutukan nyo karon diri sa aton sini pagpangalagad. Agin nga aton mga ginpangyada nga mga balita, tutukan man. Magabalik kita, makaligad ang pila.